0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
1: Welcome na naman sa programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at lalong-lalo na sa ating Antioxidant Coffee, ang ating Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Uli, nagbabalik ba kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para maghahatid na naman ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating pong programa. Lalong-lalo na po mga kaibigan, magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, palike and follow naman para updated tayo sa ating mga impormasyon patungkol sa ating pong kalusugan. Kasi nga po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan protektado ang ating katawan araw-araw.
0: DTX 500 Health Alert.
1: Alam nyo ba mga kaibigan, na nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang antioxidant na makukuha sa mga tanim ay nagpapalabas ng mga pesticides. At yan ang dahilan kung bakit ang non-organic na mga gulay after 3 days ay kailangan ulit mag-spray ng pesticides dahil kinakain ulit ito ng mga insekto. Ang ibig sabihin, kapag naka-antioxidant supplement ka or mahilig ka sa mga prutas at gulay, napapalabas ang mga toxin sa katawan gaya ng mga pesticides. Kaya huwag kalimutang uminom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert!
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, at Mighty C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin ang isang topiko na magbibigay sa atin ng kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dagdag benepisyo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isa sa mga karamdaman na makukuha kapag kulang ka sa antioxidant ay ang brain degeneration causing Alzheimer's at Parkinson's disease. At ang mahirap kapag meron ka na nito ay hindi na ito magagamot at patuloy ang progressions. So ang pinaka the best na option ay kumain ng gulay at prutas. Maraming klase na gulay. Huwag pabalik-balik ang isang putahi para mapuno ng antioxidant ang katawan. At kung minsan lang makakain ng gulay at prutas, nako, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka na ang kampyon na kombinasyon dahil nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidants.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C.

0: capsule na flavonoids, pinoli compounds at polyphenols ang naglilinis sa lahat ng free radicals na nakatago sa katawan. Ang reactive oxygen species at reactive nitrogen species na siyang dahilan ng oxidative stress ang hinahanting ng DTX 500 Herbal Capsule at pinupuksa para hindi makapagbigay pinsala sa mga selula sa ating katawan, lalo na sa mga tissues at ating mga vital organs. At of course, sa ating utak. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay napakainam upang maiwasan ang mga karamdaman. Dahil ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan upang labanan ang pinsalang dulot ng free radicals.
1: DTX 500. Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Bandama DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: At ayon pa nga sa dagdag na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang kakulangan ng antioxidant dahil hindi ka kumakain ng prutas at gulay ay bumibilis ang pagtanda ng isang tao, lalo na kapag puro pa kontra sa katawan ang paboritong pagkain. Yung mga kaklase mo noon, bata pa tingnan kaysa sayo. Ibig sabihin, kulang ka sa antioxidants. Inom ka talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil mayaman ito sa antioxidant na nagpapabata ng kutis, naglilinis ng mga organs at pumoprotekta sa mga selula na hindi masira dahil sa free radicals. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
2: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Now, punta tayo sa utak. Balikan natin ang utak. Ang laging pananakit ng ulo. Oh, take note ha, lalong-lalo na itong migraine ang isa sa palatandaan na mataas ang oxidants sa iyong utak. Ito ang cause ng oxidative stress at dahilan ng migraine. Ang pagkain ng matatamis, pagpupuyat, kulang sa pahinga ang utak ang ilan sa mga nagtitrigger sa migraine dahil ang mga ito ay nagpapataas din ng oxidative stress. Kaya kung matagal ka nang nagtitiis sa migraine, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500 Health Alert!
0: Yan, makaibigan, ang epekto ng kakulangan ng antioxidant sa ating utak. Pero dapat nating tandaan na meron pa tayong 5 main organs na hindi tayo mabubuhay kapag wala ang mga ito. Kaya dapat natin protektahan, lalong-lalo na ang ating puso, ang ating liver, ang ating kidney, at lalong-lalo na ang ating baga. Mga organs kasi na ito ay mataas ang demand ng oxygen consumption. Kaya number one target sila ng oxidative stress dahil sila ang may mga pinakamaraming trabaho. So more oxygen consumption is more radical species ang maproduce. Meaning

0: sila ang unang target ng oxidative stress. Kaya tulungan natin ang mga organs na ito dahil yan ang sekreto para mabuhay pa ng mas matagal. Take Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500.
2: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
0: At biruin nyo, mga kaibigan, ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule is 14 pesos lang ang SRP. May protection ka na. Saan ka ngayon makakakita ng health investments na 14 pesos lang at binibigyan na ng protection ang 5 main organs? Kung ating susumahin, 14 divided by 5 equals 2.8 centavos lang ang gagastusin mo per organs. Pero kung dalhin ka sa hospital dahil nasira ang isa sa mga organs, malaki ang gastos. Kaya ngayon pa lang, protektahan na ang mga organs sa katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Juana. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
0: At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan na inumin araw-araw. Dito ka na sa healthy coffee. Dito ka na sa antioxidant coffee, ang kape na naglilinis ng katawan. Dahil makaibigan, ito ay may tagline ng pinakamataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugarcane. At dinagdagan pa ito ng ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. May taglay pa ito, makaibigan, na psyllium husk at chia seeds na nagpapaliit ng tiyan at nagpapalabas ng mga toxin. Kaya sa mga constipated tiyan, sa mga hirap dumumi, sa mga laging bloated at merong gastrointestinal problem, merong ulcer, ito ang kape ang para sa iyo. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
5: Yosi sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
1: DTX 500.
5: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: At sa Panginoon.
7: Ay, una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
0: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa ating Clinica DTX Coffee Mix. Yan po ang mga original, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica D Alternativo Medicina. At para po maiwasang mapeke, para po mga kaibigan, makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, dahil napakarami pong peke ang kumakalat ngayon online, mga kaibigan. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Ay, nakapagkape na ba ang lahat? Nakahigop na ba kayo makaibigan ng ating Clinica DTX Coffee Mix, na kung saan kapag ito ang hinihigop mo pagising sa umaga, ay mararamdaman mo talaga ang detoxifying properties, kasi sa ilang oras pa lang ay makakadumi ka talaga kapag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix. Kaya sa mga constipated dyan, laging bloated, dighay ng dighay, mag-Clinica DTX Coffee Mix na. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert!
0: At lalong-lalo po mga kaibigan, pag-usapan muna natin ang dagdag benepisyo na maibibigay po ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag naka Mighty C alkaline vitamin C ka araw-araw, maiiwasan ang sipon, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Ang ubo at pagbahing ay makukuha sa maraming lugar. Pagluluha ng mga mata o sakit ng ulo ay mga hindi kanais-nais na sintomas ng sipon. Simulan ang pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw upang maiwasan ang sakit, lalo na ang sipon. Dahil ang katawan ay walang kakayanan makapag-imbak ng vitamin C sapagkat ito ay kadalasang napapasama sa ihi at nanatili lamang sa ating katawan sa maikling oras. At hindi tayo makakakuha ng sapat na vitamin C mula sa ating pagkain dahil sa ating abalang mga schedule. Ang isang paraan upang makakuha ng sapat na dami ng vitamin C ay sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C na gawa sa natural vitamin C na nasa alkaline na formula. Okay lang inumin kahit walang laman ang tiyan dahil hindi ito acidic. Labanan ng sipon ngayong tag-ulan, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan makaibigan, kapag naka-Mighty C ka araw-araw, hindi lang ang sipon ang maiiwasan. Hindi lang yung pananakit ng ulo ang maiiwasan. Maiiwasan pa ang stroke, maiiwasan pa ang cardiovascular problem, at maiiwasan ang panglalabo ng mata. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, isabay ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination kapag ito ay pinagsama. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica D Alternativo Medicina Products, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At magandang pakikinig ha sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily makaibigan, live po yan para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At sa pagpatuloy sa ating programa makaibigan, sasagutin muna natin ang inyong mga katanungan. Lalong-lalo na galing po kay 682. Salamat po talaga Doc sa DTX 500 na wala po yung pamamaga ng kasukasuhan ng tatay ko. Effective po talaga. Uy, gano'n talaga makaibigan ang epekto ng superior antioxidant combination. O ang phenolic compound, ang polyphenols makaibigan na makukuha sa DTX 500. Nakakatulong kasi yan kapag inflammation ang ating pag-uusapan. Dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory na tumutulong sa makabayan po natin na meron pong pamamaga sa loob at labas ng katawan. Especially itong arthritis. No? At lagi natin ina-advise ha, kapag ina-atake ng arthritis, iwasan po talaga itong tinatawag natin mga pro-inflammatory na mga pagkain. mga pagkain na pag kinain mo ay mas lalong namamaga ang mga mayroong pamamaga. Yun ang problema, no? Ibig sabihin, pro-inflammatory. Diba, namumula na yung tuhod mo. Pagkain mo niya ng manok, kain mo ng baboy, pagkain mo ng baka or madugo na isda, mas lalo talaga yung mamaga. Dahil po, makaibigan, matataas ang purine content nito na kung saan yun po ang mas lalong nagpapamaga sa mga namamagang parte ng katawan. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na ha, pag gouty arthritis ang ating pag-usapan, isabay mo talaga DTX 500 at Mighty C. Dahil po ang Mighty C, alkaline vitamin C ito, tinatanggal niya ang sobrang acidic o acid sa dugo na siyang dahilan kung bakit namamaga at nananakit, mga kaibigan, ang mga kasukasuhan. Yeah, sabayan nyo talaga ng hot foot bath. Pakulo ka ng luya, sambong at saka asin. Pagkatapos tamang-tamang kainitan, lagay mo sa balde, babad mo yung paa mo. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na meron pong mga pamamaga. At even sinusitis, asthma, makaibigan, prostate problem, natutulungan kasi klase din po yan ng mga pamamaga. Kaya natutulungan sa napakataas na anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 at Mighty C. Tamang pag-inom, makaibigan ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal na ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw, para protektado ang ating mga main organs, at para protektado ang ating mga selula. Dahil ang 1.3 million scale ng antioxidant na makukuha, makaibigan, sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito ang pumuprotekta sa mga selula at para matapon ito sa katawan at maiwasan ang oxidation, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makuha natin ang optimum health, lagi nating tandaan na ang pagtulog ay kailangan. Tubig ay kailangan din, at lalong-lalo na ang exercise kasama ang healthy lifestyle o healthy diet. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Test po ito, isang VXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabili sa mga butika. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DTX 500.
11: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calibo 95.7 K5 News FM, San Jose Antique 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 95.7 K5 News FM, San Carlos City 89.7 K5 News FM, Sagay City 102.9 K5 News FM, Kapangalan City K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras mga kasama, alas 4:34 ng umaga.
1: Balita K5 sa umaga.

0: so fuck up!
1: Good morning! Headline.
2: Ay, magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan.
1: Good morning!
3: Magandang umaga, Pilipinas at buong mundo!
2: Sa ngalan siyempre ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines, sa pangunan ng aming CEO, Dr. Ramil Itang-Uy.
1: Good morning!
3: Suma sa inyo ang balitang K5 sa umaga, hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Headline. Sa ulo ng kampiyon ng mga balita, dalawang suspek sa pananaga sa bayan ng Quezon, arestado na.
0: Headline.
3: Libo-libong mga PDLs o person deprived of liberty sa Iwahik Prison and Penal Farm nabigyan ng tulong sa isinagawang outreach program.
0: Headline.
2: Samantala, mahigit 2 milyong pisong livelihood grant iginawad ng DOLE sa mga katutubong magsasaka sa bayan niya ng Aburlan.
0: Headline.
3: Assessment at monitoring sa operasyon ng 3rd Marine Brigade sa Palawan isinagawa.
0: Headline.
2: Balita Nasyonal. Senado nais paimbestigahan na sa DTI ang umano'y paglabag ng mga negosyante sa price freeze.
0: Headline.
3: Sa ating balitang iba yung dagat, Pope Leo kinundina ang malawakang pagpaslang sa mga mamamahayag sa paggunita ng World Press Freedom Day.
0: Headline.
2: Sa ating balitang pampalakasan, Lakers pasok sa second round, Oklahoma Thunder sunod na makakasagupa nito.
0: Headline.
3: Sa ating balitang showbiz, abay Six Bomba Jopay Pagya. Hindi na kasama sa konsyerto dahil sa kondisyon sa tuhod.
2: Ay, may arthritis na!
3: Headline.
2: Ang ulo ng mga balitang inyo po napakinggan, natin pa rin sa atin ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay

0: Isang magandang umaga. Monday na today.
1: Good morning.
0: Grabe kabilis ng araw. Aquatro na. Ano bang meron sa Aquatro ng Mayo?
2: Ano?
0: Ano?
2: Basta Aquatro.
0: Wala namang masyadong ganap sa May 4. Pero ito yung sikat na yung, alam mo ba, yung nanonood ka ba ng Star Wars?
2: Oo. Nung bata pa ako, nung makita ko yun.
0: Ha? Sabi, matanda na yung Star Wars.
2: Matanda na.
0: May the Force.
2: Chewbacca.
0: Ha? Ang Chewbacca?
2: Ano yung karakter yun sa Star Wars? Tama ba?
0: Meron bang ganun?
2: Oo, oh, yung parang gorilla.
0: Ah.
2: Oh. Diba?
0: Oh.
2: Sa Chewbacca. Politika.
0: Pero yung ano, May the Force be with you.
2: May the Force be with you.
0: Yan yung isa sa mga talagang tumatak. Dahil sa katagang yan, yung May 4. Isa sa mga petsa na madalas tandaan dahil nga sa salitang May the 4th. May the 4th be with you ng Star Wars, mga kakaibay. Siyempre, Mayo 4, eh, kahapon, Mayo 3, birthday ni K5 Alex Paglumotan. Eh, maraming salamat at talagang napasaya tayo. K5 Roji.
2: Abay, hinihintay ko yung tayo ay umawit sana, pero siguro talagang itinanda nang huwag tayong aawit. Baka biglang umulan.
0: Hindi ko man tatayo ng happy birthday.
2: Yun, happy birthday siyempre naman.
0: Grabe, 60 na.
2: 60 na. Makabagdamdaming mensahe ni Kuya Alex.
0: No, enjoy your day. Kasi yung mga discount nandiyan na.
2: Oo.
0: At 20% discount.
2: Saka yung priority.
0: At siyempre, meron ka lang libreng panonood ng sine. Tama, malapit na. Diyan lang sa atin katabi.
2: Saka yung pagpila-pila, dapat nauuna
0: ka. Ayun.
2: Diba? Yan ang ano ngayon.
0: Priority lane ka na ngayon. Pero maraming salamat sa lahat ng mga bagay-bagay. Napaka-simpleng mama at talagang maaasahan sa oras ng kagipitan.
2: Ako po eh talagang natutuwa. Sabi ko nga,
0: bakit?
2: Privilege talaga na siya ay makasama sa ating himpilan.
0: Ay.
2: Kasi unang-una, siyempre, napakahirap na galing ka ng Pampanga, pupunta ka rito. Abay, sa mga kwento-kwento niya, nagiging familiar ako sa buong lalagad. Diba? Ang daming alam.
0: Chismoso.
2: Parang ano, parang vocabulary.
0: Ah, siyempre.
2: Oo.
0: Eh, ano yan, kumbaga sa mga ano, eh, almanak.
2: Parang encyclopedia.
0: No, encyclopedia, the living computer. Si K5 Alex Paglumotan. Maraming salamat po at talagang sa payak at simpleng selebrasyon ng kanyang 68th birthday, ay nakasama natin yung alamat.
2: Ano yung sa mensahe niya, yung tumatak sa'yo?
0: Ano?
2: Hindi, yung sa mensahe niya, ano sa mga...
0: Wala ako doon nung nag-mensahe sa'yo.
2: Nandoon ka pa sa katabi nga kita eh. Well, ako, yung pinakamatindi sa mensahe niya, yung sinasabi niya na mabubuhay tayo para sa kapwa.
0: Iyon.
2: Diba? Matindi yun.
0: No one is an island. No man is a island. I am an island.
2: Diba? Yung mga katagang ganyan na binabanggit talaga na it's about time na ako ay dapat mabuhay sa ibang tao. Yung karangyaan, yan ay naranasan ko na. Pero it's about time na para sa tao naman.
0: Iyon. Eh ako naman, talagang gusto ko dun sa mga sinabi ni K5 Alex yung kahit ano pa yung marating mo.
2: Oh, yun.
0: Para kang kawayan dapat. Laging yumuyuko. Diba? Laging mapagpakumbaba. Kahit saan ka pa makarating, ilalahanin po natin yung mga paa natin, itapak lang natin sa lupa. 'di ba? Para
2: hindi ko nakita na yung ano eh, yung pagmamataas, wala sa kanya 'yan.
0: Wala.
2: Eh, siya pa yung binanggit niya na ano ha, na nangako sa mga dating empleyado. Ngare men na ako'y kasama niyo.
0: Iyon.
2: Saan man, ano man mangyari, kasama niyo ako.
0: Oh. Armin eh, ang tagline ng Armin, kasama niyo. Pero siyempre, sa lahat ng mga nakakakilala kay Sir Alex, pag lumutan, talagang wala kayong masasabi sa mamang yan.
2: Ano tawag dyan eh? Institution na.
0: Ay.
2: Grabe.
0: Haligi.
2: Haligi. Ama.
0: Parang extend. Talagang ganun katigas yung kanyang mga muscle sa katawan.
2: Kita naman din yung mga kakibat, tindig pa lang.
0: Extend na, extend na.
2: Oo, yung kanyang matipunong katawan.
0: Iyaw.
2: Tindig na tindig sa kanyang ikangay. Alam mo yung may mga may edad talaga.
0: Ano?
2: Masano, ayoko sa masabing matanda. Na napakagandang magdala ng pananamit.
0: Oh, eh, lalo na yung mga walang damit.
2: Walang walang damit. Inababakit mo kasi yung extent. O, di ba? I mean, the point there is, ang edad ay hindi po dahilan para tayo ay parang ano na tayo, yung bahala na kung ano na lang yung ano, yung
0: imahin natin. Eh, kita naman si Sir Alex, eh, talagang kargado yan.
2: Kargado, tsaka
0: ng mga... Alam mo yung pagtanda, dahil yan doon sa stress, ang pag sinasabi, pag problemado ka.
2: Oo nga.
0: Di ba, madali kang tumanda pag stress ka. Pero siyempre, kung lagi kang umiinom ng DTX 500, yung may pinakamataas na antioxidant na kapsula ng DTX 500, ay mababawasan yung stress mo. Mapipigilan nito kahit papaano yung pagtanda. Mga kakaibay. Yung DTX 500, gamot din yan doon sa mga problema doon sa kanilang mga blood pressure.
2: Yun.
0: Sobrang taas na. Eh, simple lang mga K5, uminom kayo ng DTX 500 araw-araw na mabibili na sa mga butika dyan sa inyong mga lugar.
1: Alita K5 sa umaga!

K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasama

0: Ay, balik tayo mga K5. Alas 4:47 na ng umaga. Puntahan muna natin yung detalye ng ating po mga kampyon na mga balita. Siyempre atin sa atin ng DTX Coffee Mix. Doon sa mga hirap na magpoops, yung mga constipated, ito na ho ang sagot sa problema ninyo, lalo na doon sa mga ka-K-5 natin na talagang nakagawian na yung pagkakape, K-5 Roji. Tapos ngayon, hindi na sila makapagkape dahil acidic na sila. Nananakit na yung kanila mga sikmura. Lalo na kapag walang laman yung kanilang mga sikmura at sila ay nagkakape. Narito na po yung DTX Coffee Mix. Hindi mangangasim yung inyong mga sikmura kahit wala kayong walang laman ang inyong mga sikmura na kayo ay magkape. Mga ka-K5, meron pang chia seed na nakakatulong para tunawin yung mga kinain nating mga taba.
1: Ayun!
0: O yung mga karne na hirap tunawin sa ating mga sikmura. Ang DTX Coffee Mix, mabibili na po yan sa mga butika dyan sa inyong mga lugar. Ipinamahagi po ng Department of Labor and Employment ang livelihood grant na nagkakahalaga ng mahigit 2.4 million pesos para ho sa mga katutubong magsasaka sa bayan ng Aborlan, Palawan. Ang milyon-milyong pisong pondo sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program ay tinalaga para sa proyektong pagyabong ng katutubong sakahan. Personal itong tinanggap ni Association President Donny Licuas na inaasahang mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng mga indigenous farmers doon sa barangay Ramon Magsaysay doon sa Aborlan. Ayon sa Dole, ang ganitong kalaking investment ay patunay ng seryosong commitment ng ahensya na pondohan yung po mga proyektong direktang makakatulong sa mga magsasaka para matiyak na walang sektor ang maiiwan sa pag-unlad sa lalawigan ng Palawan.
1: Samantala, mga kaki-5, libo-libong mga persons deprived of liberty sa Iwahig Prison and Penal Farm nabigyan ng tulong sa isinagawang outreach sa program. Kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Gilbert Basso. I-K5 muna yan.
2: K5 News FM Live Report.
3: Sa gawa ng outreach program, ang Missionary Servants of Mama Mary, katuwang ang Tolentino family sa loob ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF. Isinagawa ang aktibidad sa tulong ng mga tauhan ng IPPF, Correction Officer 1 trainees at pinangunahan ng IPPF chaplain na si Manuel Sabando. Bahagi ng programa ang repacking ng mga donasyong goods na ipinamahagi sa mga person deprived of liberty upang matiyak ang maayos na distribusyon. Ang outreach program ay nagsimula pa noong taong 1998 ay patuloy na nagtataguyod ng diwa ng pamamahagi at malasakit sa loob ng pasilidad. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 2,000 person deprived of liberty ang nakatanggap ng tulong, patunay na tuloy-tuloy na suporta ng mga organizer sa komunidad. Samantala, ipinahayag din ng grupo ang kanilang hangarin na ipagpatuloy ang nasabing gawain sa mga susunod na taon bilang bahagi ng kanilang misyon ng paglilingkod. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Samantala, sa iba pang kampiyon ng mga balita, yung dalawang suspek sa pananaga sa bayan ng Quezon na aresto na ng mga otoridad. Ang detalye ng kampiyon na balitang yan mula kay K5 Spark Sassy.
2: K5 News FM Live Report.
4: Hawak na ng mga otoridad ang magkapatid na suspek sa nangyaring pagpatay sa isang lalaki sa sityo na Bugsuan, Barangay Panitian, Quezon, Palawan itong gabi ng Mayo 1, 2026. Base sa report ng Quezon Municipal Police Station, matapos ang kanilang isinagawang hot pursuit operation laban sa mga suspek, ay agad itong naaresto sa isang lugar sa bayan ng Quezon. Kung matatandaan, noong gabi ng Mayo 1, bago mangyari ang pananaga, ay nagkaroon muna ng mainitang pagtatalo ang isa sa mga suspek at biktima na nooy parihong nasa impluensya ng alak na naging dahilan ng pananaga sa biktima. Matapos bumalik ng mga suspek, bit-bit ang itak at karit. Kasunod nito ay pinagtulungang pagtatagain ng magkapatid ang biktima na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Matapos ang pananaga, ay mabilis na tumakas ang mga suspekta habang naiwan naman sa pinangyarihan ng krimen ang patalim na ginamit ng mga ito. Subalit sa follow-up operation, agad ding nadakma ang mga ito ng mga kapulisan. Kaugnay niyan, nasa kustudiya na ng Quezon MPS ang dalawang suspekta at nakatakda ng isa lang sa inquest proceeding na maharap pa sa kaukulang kaso. Ito ang inyong kakipay Michael Sparks Sase para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Samantala mga ka-K5, assessment at monitoring sa operasyon ng 3rd Marine Brigade sa Palawan, isinagawa. Kampiyon na balitang yan, hatid naman sa atin ni K5, Grace Velostrino, i-K5 muna yan.
2: K5 News FM Live Report.
5: Bumisita si Colonel Edwin Joseph H. Olaer, Superintendent ng Marine Corps Force Development Center sa headquarters ng 3rd Marine Brigade sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, Palawan nitong May 2. Layunin ng kanyang pagbisita ang personal na pag-assess at pagmomonitor sa kasalukuyang kakayahan at kahandaan ng brigada, lalo na sa usapin ng kanilang operasyon at pagsasanay. Bahagi rin ito ang pagtitiyak na maayos ang implementasyon ng mga aktibidad kaugnay ng exercise o balikatan exercises. Pagdating ni Colonel Olaer, siya ay sinalubong ng tradisyonal na honors at tinanggap ni Brigadier General Wilfredo B. Manalan Jr. Kasunod ang paglagda sa guestbook. Sa isinagawang briefing, inilahad ng 3rd Marine Brigade ang kanilang mga kasalukuyang operasyon at training, kabilang ang paghahanda sa mga joint exercises. Samantala, personal na tutungo si Colonel Olaer sa Balabac, Palawan upang obserbahan ng Maritime Key Terrain Security Operations West. Ito ay bahagi ng Balikatan 41-2026 na naglalayong palakasin ang ugnayan, koordinasyon at kakayahang magtulungan ng mga kaalyadong puwersa sa larangan ng Maritime Security. Ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:54 na ng umaga. Tuloy-tuloy tayo sa paghatid ng mga kampiyon ng mga balita. Magaganap ang kauna-unahang korong-korong Dragon Boat Race ngayong araw yan. Mayo a 4 sa baybayin ng Korong-Korong sa bayan ng El Nido. Nasa ang magsasagupang iba't ibang kupunan sa karera ng Dragon Boat, tampok po ang lakas, disiplina at pagtutulungan ng bawat grupo. Layon din ang aktibidad na magbigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita sa lugar at palakasin yung diwa ng komunidad sa pamamagitan ng paligsahan. Gaganapin ang event sa may dalampasigan ng Korong-Korong na kilala rin bilang Vanilla Beach, kung saan inaasahang dadagsa ang mga manunood para saksihan yung mga sinasabing kompetisyon.
2: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:55 na namang umaga mga ka-K5. Diretso tayo sa ating pong kampiyon ng mga balita. Mga balitang
2: Balitang National.
6: Balitang National.
0: Naisulang Senado na paimbestigahan sa Department of Trade and Industry ang mga reklamong natatanggap kaugnay sa mga hindi pagsunod ng pagpapatupad ng price freeze sa ilalim ng pamilihan sa buong bansa. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, may mga ulat na patuloy ang paglabag ng ilang negosyante, partikular sa mga maliliit na mga tindahan at lokal na palengke, kung saan hulimintado yung monitoring ng pamahalaan. Ipinatupad ng DTI ang price freeze hanggang May 10 bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at epektibo ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, gayon pa man, sinabi ni Tulfo na tila sinasamantala ng ilang negosyante ang kakulangan ng mahigpit na infeksyon sa ilang lugar dahilan para hindi masunod ang itinakdang presyo. Binigang din ng senador ang pangangailangan ng aktual na inspeksyon sa mga pamilihan para verifikahin ang mga reklamo sa halip na umasa lamang sa mga ulat at dokumento.
2: Balita International.
6: International.
1: Sa ating balitang iba yung dagat mga ka-K5, abay nanawagan si Pope Leo XIV laban sa patuloy na paglabag sa kalayaan ng pamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo. kasabay ng paggunita ng World Press Freedom Day kahapon, May 3. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter's Square, tinukoy ng Santo Papa ang mga mamamahayag na nasawi habang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Patuloy o partikular sa mga lugar na apektado ng kaguluhan at digmaan. Ayon sa kanya, patuloy na nilalabag ang karapatan ng malayang pamamahayag lantaran man o sa hindi agarang napapangsing paraan sa iba't ibang bansa. Hinimok din niya ang mga mananampalataya na alalahanin ang mga mamamahayag na nagbuwis ng buhay sa paghahanap ng katotohanan. Ang World Press Freedom Day na itinaguyod ng UNESCO at ginugunita tuwing May 3 ay naglalayong suportahan ang media laban sa iba't ibang anyo ng pressure at parangalan ang mga nasawi sa pagtupad ng tungkulin.
0: Grabe ano?
1: Oo,
0: ang
1: pala.
0: World Press Freedom Day na taon pa talaga sa May 3 birthday. Ni Gang K5 Alex.
1: Na siya naman ang mayakda ng World Radio Day.
0: World Radio Day sa Bacolod City.
1: Bacolod City. Na adapted ng buong bansa.
0: Samantala mga ka-K5,
2: balita, sports.
0: Sa ating balita pampalakasan, bumira si LeBron James ng 28 points para pangunahan ng Los Angeles Lakers sa score ng 98-78 panalo kontra Houston Rockets at isara yung kanilang Western Conference first round playoffs sa score na 4-2. Sa panalo, umabante ang Lakers sa second round sa unang pagkakataon simula 2023 kahit hindi nakalaro sa buong serye ang injured top scorer na si Luka Doncic. Makakaharap ng number 4 seed Lakers ang top seed in Oklahoma City Thunder sa second round na magsisimula sa Miyerkules. Sa panig naman ng Houston, nanguna si Amin Thompson na mayroong 18 points habang nagdagdag si Alperen Sengun ng 17 points. Samantala sa Toronto, isinalpak ni RJ Barrett ang isang 3-pointer sa huling 1.2 seconds para bigyan ng 112-110 panalo ang Toronto Raptors laban sa Cleveland Cavaliers at itabla yung kanilang Eastern Conference sa first round series sa score o doon sa 3-3 mga ka-K5.
2: Balita Entertainment. Balita Entertainment. Showbiz. Balita. Showbiz. Balita.
1: Arriba, arriba, que la... arriba, arriba, mga ka-K5. Get out. Joe Pai Pagya. Abay, hindi nakasama sa konserto dahil sa kondisyon sa tuhod.
0: Baka may arthritis na din.
1: Oo.
0: Siyempre, eh, nagkakaedad na rin si Jopay.
1: Mga ilang taon na kaya si Jopay?
0: Jopay! Kumusta ka na?
1: Ayun.
0: Masakit na ang tuhod.
1: Buti na lang tuhod lang, hindi baywang.
0: Oh.
1: Kasi sa baywang, kapag yan ang sumakit, aminin mo na.
0: Simple lang ho ang sagot dyan, mga ka-K5. Oh. Kapag kayo ay sumasakit na, siyempre, nagkakaedad na talaga tayo.
1: Tuhod, baywang.
0: Sumasakit na ang baywang, sumasakit na ang tuhod. Ay walang problema po mga ka-K-pop, lalo na sa pagtulog sa gabi, dapat haplasan nyo yan ng DTX Oil Liniment.
1: Ayaw.
0: At tinan mo si, lagi sinasabi ni K-pop Alex na pag nagpapahaplas yan, palaging

0: kapag ako'y hinihimas-himas ni Gili.
1: Oh, ang sarap lang amoy kasi. Sarap amoy po. Pa lang eh. Tapos yung agod pag agod? Minasahe ka, talagang yung init nanunuot sa mga kasukasuan. Kaya kapag meron kayong mga arthritis, yung mga sakit-sakit sa tuhod na yan, yung mga sakit sa balakang, nako po, i-DTX liniment nyo na yan.
0: Ano ba ang preferred mo? Hard or soft?
1: Okay. So, moderate na. Moderate.
0: Moderate. Powder o oil?
1: Moderate na.
0: Yung balak. Okay, mga kakipaib. Iyan ang balitang showbiz atin naman sa atin ng aking irog. K5, Honey Ragot, i-K5 muna yan.
2: Showbiz, balita. Showbiz, balita. Arriba,
3: arriba. Hindi nakasama si Sex Bomb Jopay sa finale concert ng Sex Bomb Girls na Round 6 sa Mall of Asia Arena matapos payuhan ng doktor na magpahinga. Ayon sa kanyang management, may iniindang kondisyon sa tuhod ang performer kaya hindi siya nakapag-rehearse at kinakailangang unahin ang gamutan at recovery. Humingi naman na paumanhin ang kampo ni Jopay sa mga fans na umasa sa kanyang pagganap sa naturang konsyerto. Sa kabila nito, tiniyak ng management na nakatakda siyang bumalik para sa international shows at world tour ng grupo ngayong Mayo habang patuloy ang kanyang pagpapagaling. Ako si K5 Honey Ragot para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Wala na, talagang kita mo sa picture ni Jopay.
0: Halata na.
1: May dad na talaga.
0: Tama.
1: Eh, kapanahunan mo pa yan eh.
0: Siguro ang edad nila, mga
1: 40 na.
0: 40 yan, 5, ganyan.
1: Mga nasa 40 plus na.
0: Buti pa si Honey, nung kabataan niya talagang yung sex bomb talaga.
1: Ayo.
0: Iniindak-indak niya yan.
1: Member ba siya ng sex bomb?
0: Busy siya.
1: Busy.
0: Maraming ginagawa.
1: Ay, nako talaga. Pero syempre yung mga 90s, yan yung sex bomb.
0: Ang pinakasikat na kanta dyan, yung kay Tom Jones.
1: Ano yun?
0: Swallow my favorite sound.
1: Sex bomb. Sex bomb. Yun lang yung alam ko eh. Di ba? Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb.
0: You can do it in the
1: Pero sumikat sila nung mga panahong yaon. Talaga ang tao nagkakaedad. Hindi mapipigilan yung pag-edad ng mga tao, mga kakaypay.
0: Darating at darating ang araw.
1: Darating at darating ng araw. Pero siyempre kung gusto nyo manatiling maganda yung inyong mga balat.
0: Yun.
1: Yung bang nag-glow in the dark.
0: Yung flawless pa rin.
1: Glowing skin. Yeah. Mga kakaypay, siyempre huwag nyo kalilimutan yung pag-inom araw-araw ng Mighty C. Yung alkaline of vitamin C. Alam nyo naman, mga kakaypay, pag umiinom tayo ng vitamin C, hindi lang ho pampalakas ng resistensya yan, nagpapaganda rin ho at nagpapaglow ng skin.
0: Tama.
1: Mga kakaypay. Ang Mighty C, mabibili na yan sa mga butika dyan sa inyong mga lugar. At mabibili rin sa lahat ng mga clinic ni Dr. Jun Alquizar.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasama

sobaka. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: dyan sa kanyang karinderya sa lumang airport. 10,000 na yung mapapanalunan sa ruleta nalo.
1: Ay, nako, kalaking halaga niya.
0: Ngayong araw na ito, mga kakaibab, antabayanan nyo yan mamaya sa Foro de los Pueblos, baka manalo na. Ay, yung mga ka-K-pop natin, 10,000 is 10,000.
1: Correct. Kahit umikot ka ng buong Palawan, hindi ka makakapulot ng 10,000.
0: Ayun naman. Kahit piso, hirap ka na makahanap ngayon, mga ka-K-pop.
1: Eh dito, ano ka lang? Tutok ka lang sa programa. Pagkatapos, pili ka ng apat.
0: Iyong?

0: Kongreso talaga, yung Committee on Justice, nakikita naman natin talagang yung dating ng kanilang investigasyon na ginagawa. Abay, parang hindi ano eh.
1: Hindi ano?
0: Hindi, ayoko sabihing hindi fair.
1: Ah, ganun?
0: Oo.
1: Bakit naman?
0: Eh, paano ba naman eh, kung ikaw ang prosecutor, dapat magbase ka lang doon sa testamento at dokumento na isinumite ng complainant.
1: Oh.
0: Never add anything about the complaint per se.
1: Ayun naman ang ginagawa ng Kongreso eh. Kaya nga hindi nila binuksan yung... Diba, yung kahon.
0: Oo. Kaya pagdating yan, matransmit niya sa Senado, kung ano lang yung na-transmit from the lower house, yan lang ang pagbabasihan.
1: Iyon.
0: No more, no less.
1: So, malalaman natin yan dahil ang impeachment court ay yung pong Senado.
0: Senado?
1: Senado. So, ang tabayanan, mga ka-K5.
0: Abay, teka muna. Yung ano? Ilan bang senador ang kailangan na, halimbawa, dumating na sa puntong magkaroon, magiging mga hukom yan.
1: Yan.
0: Ilan mga senador ang magiging para sabihin na natin na ma-acquit yung presidente.
1: Ilan?
0: 16.
1: 16?
0: Oo. 3-4.
1: 16?
0: Oo.
1: Ilan ba meron tayong senador?
0: 24.
1: Kasi tuwing election, 12-12.
0: Oo.
1: Ang binubuto nating mga senador.
0: Tama.
1: Mga kakaipan.
0: Yun, tignan natin kung anong magaganap. Pero isa pa, parang ang Korte Suprema din ang sinasabi. Teka muna, pag-aralang mabuti yan dahil parang may paglabag.
1: Mag ganun?
0: Tingnan natin. Kasi naman, kung titingnan mo yung procedure, pwede naman talagang ipasa yan sa Senado.
1: Hindi, doon naman talaga kasi yung impeachment court ang Senado.
0: Correct.
1: Walang iba. Doon lang naman sila nag-aaway sa salitang fourth with. Diba?
0: Ano bang ibig sabihin ng fourth with?
1: Eh, agad-agad.
0: Agad-agad.
1: Oh, pero sabi ng Supreme Court, yung kanilang ruling dyan sa fourth with na yan, although, yun nga, dapat kailangan mag-ingat at pag-aralan ng Senado yung gagawin nilang paglilitis.
0: Tama, kasi...
1: Actually, dyan din talaga dapat actually, doon sa mga sa panig ni Vice President Sara Duterte. Dalhin mo na doon yung mga ebidensya mo.
0: Tama.
1: Diba? Kasi katulad yan, sa bagay, sinabi na ng kampo ng ating Vice Presidente na nakahanda naman sila na ilabas in proper forum. Yun na nga, yung Senado na magiging korte para litisin yung impeachment na yan, mga ka-K5, laban sa ating kalabang Pangulo Sara Duterte.
0: Tama.
1: Doon nila ipakita si Piatos. Si Mary Grace Piatos, si Oishi, si Nova, at iba pang mga pangalan na binanggit at sinasabing nakatanggap doon sa intelligence fund ng ating pong Pangulo, lalo na nung siya yung sekretary ng DepEd noong mga panahon niya.
0: Samantala, meron din nakabimbin ng mga kaso na ifinail ng may bahay ng asawa ni Vice President Sara Simantia Carpio laban doon sa mga taga-Amlak.
1: Okay.
0: Dahil nga yung pagdalatag ng mga impormasyon, sabi nila, iyan po ay illegal.
1: Yeah. Sinasabi kasi na, 'di ba, siyempre yung bank secrecy law.
0: Tama.
1: Pero may mga pinapakita naman din ng mga ebidensya yung ating lalo na yung mga pabor,
0: 'di
1: ba, na merong mga exemption. Lalong-lalo na kapag dinidinig sa impeachment proceedings. Hindi naman tayo mga abogado at hindi namin kayo paliwanag ng mas malawak sa inyo. Kaya mga ka-K5, tutok lang dito sa mga programa ng K5 News FM para po maging mas updated kayo sa mga balita na magaganap sa mga susunod na mga araw, mga ka-K5. Lalo na ngayong araw na ito kung saan magdidesisyon yung Committee on Justice sa mababang kapulungan ng Kongreso kung iaakyat ba at meron ba talagang probable cause para iakyat sa Senado ang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo ng Philippines. Samantala,
0: matapos na sana.

0: Wala ka doon sa birthday ni Sir Alex. Yari ka.
1: Yari ka, tinatanong ka kagabi.
0: Kaya nga eh. Saan ka ba pumupunta? Pero anyway, nandiyan na sa linya natin si K5 Ray Almudan. Alamin natin yung mga balita sa labas ng himpilan na yung mga naging kagalapan sa loob ng magdamag at syempre yung pressure na mga binihin. K5 Ray, K5 Mo!
2: K5 News FM Live Report.
3: Yes, K5 JP, uy. K5 Roji, good morning. Good
0: maliwanag
3: morning sa mga ka-K5 natin na nakikinig sa mga oras na ito ngayon. Talagang malakas na malakas ang katawan ko ngayon.
0: Uy! Nakahaplas ka rin ba ng DTX Liniment Oil?
3: Oo, kasi isa, ang sarap pala yan. Ako pinapa-plus ko sa paayan eh.
0: O hinampas ka ni Mia.
3: Wala, solo lang.
0: Ah, solo?
3: Tawag dyan, self-service.
1: Self-service. Ang
3: Galing tayo ng ospital, malinis na malinis kanina pag dating natin doon sa ospital. Walang kapasipasyente. Payapa raw ang buong magdamag
0: ng
3: K5 JP.
0: Mabuti.
3: At kay K5 Roji, iwan ko na baka may sa ibang ospital, sa ibang pribadong ospital kung mayroong dinala. Kaya dumiretso na tayo dito sa bagsakan seksyon. Medyo kwan pa. Hindi pa masyadong marami yung namimili ngayon.
0: Ay, samantalang Lunes ngayon, K5 Ray.
3: Lunes ngayon eh.
0: Dapat Manic Monday ngayon. Marami na mga bumibili dapat dyan sa mga palengke natin.
3: Ayan oh. Ang dami pa rin tayo. Marami pa rin tayo nakikitang kamatis rito.
0: Parang mura yung kamatis, di ba ngayon, K5 Ray?
3: Mura yata yung kamatis.
0: Talungin nga natin yung presyo.
3: Ito, kamatis ni Nanay. Nanay, good morning! Kumusta ang gising niyo, Nanay? Okay laman? Okay naman daw. Pwede ba namin kayo makausap?
0: Gising para na ba kayo, Nanay?
3: Sa presyo ng mga gulay ninyo, okay lang? Sige po. Ano pong name ninyo, Nanay? O? King? Wow, King, babae kayo pero king kayo, ano?
0: King?
3: Hindi pa, queen? Oh, ito, kakay5 JP, kakay5 Roji, si Nanay King. Ito
0: tanungin mo si kung bakit King. Ang buong pangalan niyan, Aring King King. Nay! Morning!
4: Morning po.
0: Bakit po King ang pangalan niyo?
4: Akala sa mga lalaki, siya naging King.
0: Oh, hindi yung totoong pangalan niyo po?
4: Rosena po.
0: Ha?
4: Rosena.
0: Rosena, yun. Paking King pa kayo, Rosena lang pala King kayo. Kumusta po yung bintahan natin dyan ngayon, Nay?
4: Kararating lang po namin.
0: Kararating nyo lang. Kahapon, kumusta yung bintahan nyo dyan sa palengke, sa pwesto nyo?
4: Okay lang po.
0: Bakit okay lang?
4: Okay lang po, marami naman binta.
0: Para nakita ko yung kamatis, 15 pesos na lang?
4: Opo, 15 lang po.
0: Bakit ito? Grabe naman kamura.
4: Kasi marami pong bago, kaya binabagsak na namin yung luma.
0: Mm-hmm. 15 pesos, ha? Pero pwede, okay pa naman yan na, hindi ba? Hindi pa naman yan bulok?
4: Okay lang po.
0: Oo. Ayon nung sili ninyo, magkano yung sili?
4: 50 po.
0: Yung sili, siling ano ba yan? Siling Taiwan, tawag nila dyan?
4: Ay, ito?
0: Ayan, ano ba yan? Oh.
4: Taiwan.
1: Oh.
0: 120. Parang mura.
1: Nagtitinda ba kayo ng bayabas?
4: Hindi, wala po.
0: Oh. Wala. Bakit to?
1: Bakit?
4: Wala pong bayabas.
0: Meron ng bayabas, hindi lang ako kayo nagtitinda.
1: Ako naghahanap ng bayabas kasi.
0: Ayong ano na yun, petchay? Magkanong petchay?
1: 130.
0: Betchay, 130. Ampalaya!
4: Wala pong bagong ampalaya. Luma na po yan.
0: So hindi nyo na ako binibinta yan, pero mimigay nyo na lang?
4: Binibinta ako pero 40 na lang.
0: Magkano ho?
4: 40.
0: 40. Mura na, no? Yan, ano ba yan? Upo? Ano ba yan nasa tabi ng ampalaya na yan? Mangga?
1: Sayote.
0: Mangga?
1: Mangga.
0: Anong mangga ho yan, Nay?
4: Rambuja.
0: Cambodian. Bakit ito tinawag na Cambodian yan?
4: Hindi ko alam. Tapos meron po dito ang Indian mango.
1: Indian. Galing naman sa India. Yeah,
0: siguro yung Cambodia, galing sa Cambodia. Yung India, galing Indian Mingo, galing sa India. Ganun ba yun, ay?
4: Siguro po, yung similya niya.
0: Oh, similya. Hindi ninyo alam yung alamat ng mga tinitinda ninyo, no?
1: Manipal lang, oh.
0: Sarap yan. Saan galing yung mga produkto ninyo, nay?
4: Kung saan
0: saan
4: lang po galing kasi meron lang po runner.
1: May runner? Parang bypass operation.
0: Parang ano to? Pero karamihan po saan galing yung mga produkto ho ninyo? Saan inaangkat yan?
4: Iba-iba po kung pinanggalingan yung mga gulay po ba?
0: Mm. Oo, hindi ho, kahit ano.
1: Lahat.
4: Iba-iba po, may Ruas, may Brooks Friends, may Nara, may Aburlan, ganun po.
0: Pag sinabing runner, ano bang ginagawa nun? Tinitipak-tipak?
1: Tumatakbo!
0: Tagahanap. Tagahanap? May tagahanap kayo ng, ano, ng source?
4: Po,
0: tapos tinatarya-tarya niya na yung mga gulay.
4: Oo,
0: oh, so sila yung naghahanap ng source tapos tinatarya-tarya nyo nalang yung mga gulay dyan para ibenta sa merkado. Oh, magkano naman po yung talong?
4: Yung talong po, iba po yung presyo, may rose. Pag dito pong hindi na siya bago, 40 na lang kilo.
1: Kulukotoy
0: kulubot na. Pag kulubot.
1: Kulubot na.
4: Iba po kulubot yan.
1: Oh. Ang talong ho ba, pagkapitas, mga ilang araw pong tumatagal yan?
4: Tatlong araw.
0: So ilang araw na ho yan?
4: Pangalawang araw.
0: Oh. So, pwede pa. So 40 lahat yan talong nyo dyan ay 40.
4: Ngayon po, pero mamaya may bagong cutting.
0: Oh. May bago. So yung talong, saan naman po galing yan?
4: Galing Espanyola po.
0: Espanyola? Layo ha. Nay, noong nakaraan sabi nila tumaas daw yung pamasahe sa mga Persako ba yun? Pabasat pag nag-angkat kayo sa malayo, parang tumaas yung pamasahe. Bumaba na ba?
4: Yung iba po bumaba, pero yung iba maintain pa rin yung price nila na pamasahe.
0: Buti naman bumaba na. So bumaba na rin yung price ng mga gulay dyan sa inyo.
4: Papaba na po talaga yung gulay ngayon.
0: Bakit o?
4: Kasi marami pa pong barating na gulay.
1: Marami supply.
0: Kala ko ba pag tag-araw, ang hirap ng presyo, ang hirap po ng supply ng gulay. Ibig sabihin pala kay tag-araw, kasi sabi nila nagkakaubusan daw, siyempre hirap sa tubig, yung pala ngayon, maraming gulay ngayon.
4: Meron po silang water pump.
0: May water pump. Sige. Sige po, Nay. Maraming salamat sa oras niyo. Parang seryoso man kayo masyado.
1: Parang
0: diyan na rin po ba kayo natutulog? Diyan na rin po kayo natutulog sa pwesto nyo?
4: Ano po, doon pa po sa bahay.
0: Saan ang bahay nyo?
4: Sa Bilya po.
0: Bilya Prinsesa?
4: Sa Bilya.
0: Sa Bilya?
4: Sa Bilya.
1: Bilya Vista?
0: Saan o yun?
4: Dito lang po sa Unhanan, Sampaloc.
1: Bilya Sampaloc.
0: Bilya Sampaloc. Sige, Nay, baka may gusto kang batiin. Batiin mo na, Nay.
4: Wala na po yung mga
0: kasamahan
4: ko lang po sa
0: ayun, nakita ko rin kayong ngumiti.
1: Napakaseryoso din na, Nay.
0: Kompleto na yung araw ko kasi parang seryosong seryoso kayo, Nay.
1: Parang nakakatakot biruin.
0: Parang hindi pa ko kayo naliligo. Nakaligo na ba kayo, Nay?
4: Naligo na po.
0: Tuyo naman ang buhok nyo, kabilis.
1: Nagkape na ho kayo, Nay.
4: Wala pa po.
0: Yun.
1: Oy, subukan po ninyo yung ating DTX Coffee Mix.
0: Ayan.
1: Maghapon kayong nakangiti.
0: Yun. Isang smell daw dyan ay?
1: Yung malapit.
0: Iyon!
1: Tingin ko si nanay, nung kabataan ni nanay, sumasali sa mga beauty contest.
0: Na ganun? Sumasali ba kayo, Nay?
4: Opo.
0: Si chismoso ka talaga. Kahit hindi totoo yan. Pasensya na ako kayo. Nagagawa-gawa lang ito si Karo G. Hindi naman pala kayo sumasali. Pero masasabihin niya, sumasali
1: hindi
0: kayo.
1: Kasi naman, maganda yung ngiti ni nanay.
0: Ganun ba?
1: Kung maghapon ba naman ganyan, ubos ang gulay.
0: Siyempre, saan ka ba bibili kung hindi sa tinderang nakangiti? Sige, Nay. Salamat, Nay, sa inyo. Maganda umaga po sa inyo. God bless po.
4: Salamat din po.
0: Sana po ay maraming parokyano at maraming bumili sa inyo ngayon.
1: Saan ba yung pwesto ni nanay, K5 Raymond?
3: Dito ito, K5 Rogi, sa Bagsakan Section. Dito sa... Malapit na ito sa dulo na yun, no? Malapit-lapit na sa dulo. Kasi yung usual na pinupuntahan natin, ipapakita ko sa inyo yun. sa dulo pa noon. Doon tayo palagi tuwing morning.
1: Oy.
3: Dito tayo banda sa may likod. Yan.
1: Ah, oh.
3: Oh, dito medyo marami-rami ng ano eh, namimili. Pero may ilang mga ano pa, oh, mga stores pa yung sarado.
0: Sarado pa?
3: Oo, maya-maya magbubukas na rin 'yan.
0: K-pop Joe. Alam mo muna itong ano natin. Bakit parang na ano ako? Yan. Ano yung kamatis, 15 pesos. Grabe ka mura.
3: 15 pesos. Marami lang kasing stock ngayon eh.
1: Yung kamatis naman kasi, ang problema dyan, although tumatagal ng isang linggo, madali ring masira.
0: Bakit?
1: Kasi sa number one, init ng panahon, si nanay, nabigla. Nanay, magandang umaga po. Ang ganda lang ngiti ni nanay.
0: Nanay, good morning! Nanay,
3: kasi pala tuwing morning, palagi kami nakikita dito.
0: Namimili may pwesto.
1: Si nanay, bata pa. Wala pang tumutubong ipin.
0: Yan siya? Namimili o ano?
3: Namimili yan si nanay. Mga bata. Sabi lang din si... Nay, kumusta po si K5 John Paul Dacoco at K5 Roji? Di ba kilala mo ito noon pa? Yan.
0: Grabe, parang matanda talaga kami ah. Good morning, Nay. Anong pangalan nyo, Nay?
5: Yeah. Ha?
0: What's your name?
3: Anong pangalan nyo?
5: Angelina.
0: Angelina?
1: Angelina.
0: Taga saan kayo, Nay?
5: Ha?
0: Where are you from?
5: St. Mary.
0: Diyan lang sa St. Mary's. So, bakit ito maaga kayo dyan sa palengke?
5: Ay, kasi hindi na traffic pa eh.
0: Oo, tingin Ilonggo kayo gali?
5: Ano na?
0: Ilongga kayo gali?
5: Oo.
0: So, may pwesto kayo sa ano? Mayroon din kayong tindahan, talipapa o karinderya. Bakit humaaga kayo sa palengke?
5: Tindahan lang grocery.
0: Grocery.
5: Kasi nagpamilya ko sa mga sibuyas, bawang, sa tindahan.
0: Ayun.
1: Pero dapat nanay, may kasama kayong kargador para hindi kayo nahihirapan.
5: Kunti lang man siya.
1: Kasi kung mamimili kayo ng maramihan, mahirap magbuhat nanay.
0: Kumusta naman po yung kitaan ngayon ay sa tindahan nyo?
5: Okay naman.
0: Malakas pa rin?
5: Medyo.
0: Kasi sabi nila, sa bagay, bumaba na yung gasolina ngayon, yung mga krudo natin ngayon. So marami ng mga bumibili, di ba nay? Sa tindahan nyo, maraming bumibili?
5: Marami din.
0: Ayan. Sige, baka may gusto kong batiin nay.
1: Boyfriend nyo nay?
0: Boyfriend, may boyfriend ho kayo? Ha?
1: Natawa si nanay.
0: Ex-boyfriend, ex-boyfriend kasi mister nyo na eh. Ex-nay. Si mister, batiin nyo na eh.
5: Wala ko, mister mo. Wala na, iudan ako.
0: Okay. Pasensya na ho, sorry po ha. Ilan taon na ho kayong byuda?
5: Mga
0: 40. 40 years?
1: 40 years.
0: Ang tagal na. Ilan taon na ho kayo?
5: Mga 73.
0: 73 minus 40. How many?
1: Minus 1, carry 2.
0: 30.
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, 30 years old kayo nung nabalo na byuda kayo?
1: Bata pa si nanay.
0: So, simula nung 30 years old kayo na, hindi nyo na talaga pinalitan?
5: Wala na.
0: Hindi na kayo umibig. hindi na kayo umibig ulit.
5: Wala na.
0: Bakit ho?
5: Ayaw ko na.
0: Ha?
1: Ayaw na.
0: Pero may anak naman ho kayo.
5: Apat.
0: Grabe ha. So mag-isa nyo hong tinaguyod yung apat na anak ninyo. Since simula nung 30 years old ho kayo. Ilan taon ho kayo nagkaanak?
5: Mga
1: 19.
0: Batang-bata. So, ibig sabihin nyo, mga anak ninyo ho, para mga barkada nyo lang ngayon. Kasi siyempre, yan yung kalamangan din ng mga bata pa na nanganak. Kasi yung mga anak nila, pagtanda nila, yung mga anak nila, parang barkada lang nila. Di ba, nay? Oh, sige po. Yung mga anak nyo na lang, Nay, kasama nyo pa ba? O tinangay na rin ang mga naging asawa nila?
5: Ang bunso lang, sir.
0: Oh, yung iba ho, wala na?
5: Wala sa may ibang lugar, sa may Manila, Laguna.
0: Oh, tinangay na ng mga asawa nila?
5: Oh.
0: Ganun talaga, kahit anong dami ng anak nyo, pag nag-asawa yan, aalis at aalis talaga yan. Oh. Diba? Pero siyempre kahit papaano, nandyan pa rin yung bunso ninyo at may mga pagkakataon din na bumibisita sa inyo yung mga anak ninyo, Nay. Ah, sige, sige po, Nay. Nanay Angelina, maraming salamat po ha. Sana ay maraming benta sa tindahan ninyo ngayong umagang ito, Nay. Ha, makinig kayo ng K5 News FM.
1: Ganda ng iti ni Nanay.
0: Oh, ang ganda talaga ni Nanay eh. Siyempre, Ilongga eh.
1: Ilongga.
0: Oh, basta mga Ilongga, te.
5: Ganyan naman mga Ilonggo.
0: Oh, Ilongga, te. Patyuntak ka. Hindi ba, Nay? Oh, sige, Nay. Thank you, ha. Magandang umaga. Po. Po.
5: Magkilala kami ni Raymond.
0: Oh.
5: Nagkasama kami sa trabaho sa Mekin Cycle.
0: Oh, ganun ba? Talaga, kita mo, no? So, okay, tapos ikaw, hindi ka na naalala ni Raymond, ni K5 Ray? Nanay Angelina, magandang umaga sa inyo, ha? Maraming salamat po sa inyo. God bless mo. I hope na madamo pa sang mga kliyente ang mag-abot sa inyo.
3: Si Nanay Angelina, K5 JP, K5 Roji. Noong 2007 kasi, magkasama kami nito sa trabaho dyan sa harap ng Coliseum.
0: Oh.
3: 2007 pa yun, ha? Kagagraduate ko nung high school.
0: Grabe, ha?
3: Ako sa isang motorcycle spare parts.
0: Di, tsaka matindi, biruin mo, 30 years old siya na balo, hindi na talaga siya nag-asawa.
3: Hindi na.
0: Bakit kaya ano? Bakit ano? Ba't hindi nyo na binuksan ulit yung puso ninyo?
3: Ba't hindi nyo na raw binuksan yung puso ninyo, Nay?
0: Ha?
3: Sarado na. Noong 30 anos ka pala.
5: Wala na.
0: Pero meron ba mga pagkakataon na meron din mga nanligaw sa inyo?
5: Meron din, sir, bro. Ayaw ko na talaga.
1: Dinasted.
0: Bakit ho? Bakit? Ano bang ano? Bakit po? Isa lang talaga siya sa puso ninyo, yung namayapan ninyong asawa?
5: Ang mayroon na makabugbog
0: sa lado
5: yan palagi.
0: Bakit? Binubugbog ba kayo dati ni Mister? Ha? Binubugbog ba kayo ni Mister?
5: Kasi ka wala kong kahandaan sa Mister ko nga nagbugbog.
0: Ayun.
5: Ako lang nabugbog sa sawa ko.
0: Ay, ikaw. Ganyan naman talaga kayo eh. Diba? Ganyan naman talaga kayo, kaya kami mga lalaki, eh talagang mahal na mahal namin yung mga partner namin kahit na binubugbog kami.
3: Tama yun.
0: Yes. Sige, Nanay Angelina. Muli, maraming salamat po sa inyo, Nay. God bless. God bless po.
3: Yan, K5JP, si K5 Angelina. Si Nanay Angelina.
0: Pero karot, yun?
3: Itong karot, ang gaganda ng karot. Ang kikilis.
0: Magkano kaya yan? Wala bang nagbibenta dyan? Magkano kaya yan?
3: Wala rito yung ano eh, umalis eh.
0: Ay, silupin mo na. Ilagay mo na sa silupin.
1: Ilagay mo na sa bayong.
0: Ilagay mo na sa silupin para matuto sila. Tinda-tinda sila dyan, tapos wala sila dyan.
3: Meron ako ano, meron sana akong ipapakilala kay Carol.
0: Ah, sige, sana.
3: Oo, kaso lang sarado pa.
1: Abay, mo yung mabukas. Noong
3: parang Biyernes yata yun. Doon banda sa medyo dulo.
0: Sarado pa.
3: Papakausap sana natin. Alam mo naman natin na ano eh, na yan ang kaligayahan ni Karoji. Yung may makausap na mga, siyempre eh, bago siya dito sa Palawan.
0: Kaya nga.
3: Makilala.
0: O yan, sayote yan, no? Sayote, K5 Ray. O yan, no? Magkano yung sayote?
3: Magkano sayote, Nay? Ma'am? Te. 70 raw, K5JP.
0: 70.
3: Ayan, te?
0: Sayote? Para may carrots din?
3: Ito may carrots. Ito yung hindi pa...
0: mas makinis. Makinis nga yung kanina.
3: kumpara doon sa isa na...
0: Bakit kasama yung mga tangkay-tangkay na yan? Di ba pampabigat lang yan sa timbang? Di ba nakakain yan tangkay?
3: Yun ang hindi natin alam, K5JB. Pero kapag may ganyan daw kasi,
1: tumatagal.
3: May tangkay, matagal daw masira. Totoo. Matagal mabulok yung karot.
0: Ay di, iksian lang nila. Parang pampat...
3: Oh, pero mga ilang gramo pa yan eh, oh.
0: Kaya nga, bakit, ano, bakit kasama yung mga ganyan? Grabe naman. Oh, di ba? Dapat yan, ano, kunti lang sana.
1: Hindi, bago kiluin, eh, tanggalin, tap niya sana.
0: Hindi baka kinakain na yan, ganyan ngayon. Sa hirap ng buhay.
1: Sibuyas, 70.
3: Kasama na sa pagluto.
0: Oh, sa bagay, wala naman silang ano dyan, kasi sila naman, inaangkat nila. Nung inangkat nila, kasama na rin yan.
1: Oh, garlic, 110.
0: Bawang, 110. Sibuyas, 70. Parang mura ngayon, ano?
1: Oh.
3: Repolyo.
0: Oh, 50 na lang yung repolyo.
1: Mura.
3: 50 pesos.
0: Oh, dati 100 plus yan, ah.
3: Grabe, ano?
0: Oh, bakit nagmura? Wala bang bantay dyan? Matanong natin.
3: Ito yata din si ate. Kayo din pong bantay dito, te? Ayun. Bakit po mura ang gulay ngayon?
1: Huwag ka masyado lalapit.
0: May mga kutsilyo, saksakin ka.
3: O, nakadistansya ako mga isang kalahat ng K5GP, K5ROG. Para bigla tayong tarakan sa tagiliran.
0: Hello!
1: Busy, oh.
0: Ayaw nila.
3: Lapitan na natin.
0: Oh, yeah, mag-ingat ka.
1: Ingat ka.
3: Morning! Hey, okay lang ba?
1: Oh, ayan.
0: Hello! Hello!
1: Ate.
3: Yan.
0: Ay. Oh, sa inyo po yung pwesto, Nay?
6: Hindi po. Sa nino po?
0: Kanino ho yan? Sa amin yan eh. Hindi pala sa inyo yan ha. Sa amin yan. Bakit po parang nagbumaba yung presyo ng mga gulay natin ngayon? Repolyo, 50 na lang. Ha?
6: Hindi rin alam siya may-ari.
0: Ay, ganun. So wala kayong alam. Oh, ang hirap magtanong sa walang alam.
1: Oo nga.
0: Oh, alam niyo ba yung alamat ng repolyo?
6: Hindi po.
0: Ah, hindi? Wala rin talagang alam? Oh, sige. Sige po. Pero kumusta yung bintahan dyan na ngayon sa inyo?
6: Okay naman po. Matumal minsan.
0: Oh, matumal. Pero itong last week, yung last week.
6: Ganun din po, paiba-iba.
0: Paiba-iba. Sa lahat ng mga binibenta nyo dyan, ano yung pinakamabenta?
6: Mabenta.
0: Ha?
6: Kasi yung mura.
0: Repolyo. Hello?
3: May mga hinihiwa sila rito, pang chapsoy ito. Alam ko, tingin ko pang chapsoy ito.
1: Ah,
3: ito.
1: Ano?
3: Mura ang repolyo ngayon. Ito nga, tig 45 lang yun.
0: Grabe ah.
3: Oh,
0: bakit kaya mura? Oh,
3: pinamahaya na siya ng ano, ng
0: langgam
3: lang. Pero 'yan ang nagpapasarap diyan.
0: Ayan.
3: Oh, kung kaya ng sigmura natin.
0: Oh, 'yan yung gayat nila na hindi ba pwede pang sopas? Chapsoy lang talaga ba?
3: Oh, 'yan, chapsoy.
0: Oh, ayo.

0: In
1: 100 per kilo ata ito eh, kung di ako nagkakamali.
0: Oh, per kilo yan. Ay, ang kamatis nila dyan, parang bago yan, kaya mahal siguro yung kamatis.
1: Oh, ito medyo mapintog itong kamatis ito. Ano to, tingin ko bagong dating itong kamatis na ito. K5 John Paul, kasi wala siyang presyo rito.
0: Walang presyo.
1: Sa inyo po ito, sir? Magkano pong kilo ng kamatis ninyo rito? 35? 35 lang,
0: okay, 5 GB. Ay, yung kanina 15.
1: Oh,
0: di ba? Yung kanina, 15.
2: Grabe.
0: Oh. Mura, no?
1: Bell pepper.
0: Oh, bell pepper, 70. Bumaba na rin. Ba, bumaba ang presyo ng mga gulay ngayon, ha?
1: Ibang klase.
2: Pepino.
1: Dito talaga sa bagsakan. Ito nga, may tig 20 pa, oh. Mm-hmm.
0: Ay, 15 nga yung kanina.
1: Kanina, 15. Oh. Upo, 40.
0: Mura. Oh, nagsibabaan yung mga presyo. Sige, bukas tingnan natin ulit kung mataas at mababa, kung mababa pa rin ba yung presyo ng mga bilihin dyan kay Five Ray. Thank you. Kay Five Ray, Premier Ren.
1: Maraming salamat kay Five John Paul, kay Five Rogi, wala rito sa bagsakan section ng Sampaloc, Barangay San Jose. Ito si kay Five Ray Almudal para sa ipilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: Ay, magandang umaga kay Ma'am Amalia Nolasco Goray. Good morning, mga idol watching from Occidental Mindoro.
1: Tayo.
0: Tayo ah. Salamat po ah, Ma'am Amalia Nolasco Goray.
1: Patingin ko lang yung taga Olongapo City, si Wyatt V. Gulay, kanina nakatotok siya.
0: Gulay din ha, ngayon ito Goray.
1: Wyatt V. Gulay.
0: Tapos ito Goray.
1: Goray.
0: Oy, talaga naman. Sige, punta muna natin yung mga kakipab natin mula sa iba't ibang mga himpilan. Mga sister station natin mula sa K5 Santiago, Cagayan de Oro at Tacloban, mga kakipay. Good morning!
2: Mula sa pamahala News FM Palawan, K5 News FM Santiago, K5 News FM Cagayan de Oro sa Mindanao. At signal check muna tayo, engineer, okay na, no? Okay, check muna natin ang ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin K5 News FM Santiago, si K5 Dan Chavez ang makakasama natin ngayon. K5 Dan!
3: K5 News FM 100.1 Santiago City.
2: Magandang umaga K5 Dan! Kumusta ang signal natin dyan sa K5 Santiago?
4: Magandang umaga K5 po namin. Ayan, loud and clear po. Very very clear. Kasing klaro po ng atin pong signal. Ang signal ng kampyon na istasyon, ang K5 News FM Philippines.
2: Alright, maraming salamat K5 Dan Chavez, K5 Santiago. Oo, tungo tayo sa K5 Palawan, si K5 SM Jan Paul Dacuco. K5 SM,
3: K5 News FM Palawan 103.1.
2: Kumusta signal natin dyan, SM? Good morning.
0: Anako, walang kaduda-duda. Napakaganda. Kasing gandang lalaki mo, kay Five Oximer, yung signal dito sa yung signal ninyo dito sa amin, sa K5 News FM Puerto Princesa, Palawan. Back to you, K5 Tacloban.
2: Oh, thank you so much, SM, station manager ng K5 Palawan, Jean Paul Dacuco. At tungo tayo sa Mindanao, si KK5 Martin Rapanod, KK5 Martin.
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
2: KK5 Martin.
5: Dito naman sa Cagayan de Oro sa Mindanao. Walang problema, 5x5, loud and clear. Back to you, Tacloban.
2: Alright, maraming salamat kay K5 Martin Rapanot ng K5 CDO. Oras na 5:42 na mga K5. Simulan natin ang bakbakan. Kumustahin natin ng maiinit na balita, no, doon sa

0: K5 Santiago, mga K5 Stage 5 ng Tour of Luzon 2026. Nagtapos na ito sa City of Tuguegarao. Anisimov, back-to-back win. Sige, update niya kami, K5 Dan Chavez, K5 mo.
1: K5 Oximer, abay, tinapos na daw ng mga siklista ang Stage 5 ng Tour of Luzon dito po sa diyan po sa May Tuguegarao City kahapon na Mayo 3. Alam naman po natin na ito pong Tour of Luzon ay nagsimula pa diyan po sa may bahagi po ng atin pong dito po sa May Luzon, at ito po ay magtatapos dyan po sa May Baguio City. Pero kahapon, dito po kasi sa Santiago City, ay nagsimula po ito dakong alas 9 ng umaga, at sa loob lamang ng halos 2 hours and 47 minutes, abay, tinapos po nito pong ating mga siklista. Ito pong halos 130 kilometers po na layo mula po rito sa lungsod po ng Santiago hanggang po sa Tuguegarao. At ngayong umaga pong ito ay inaasahan po na ito pong team ng ating mga siklista ay tatakbo naman mula po sa Tuguegarao City, papunta naman po sila sa may bahagi na po ng Ilocos Region. Ayan, so nanguna dyan po sa may Stage 4 noong nakaraan, yan po ay nung nakarang araw, mula Palayan City hanggang Nueva Ecija at hanggang Bayumbong, Nueva Vizcaya, nitong Mayo 2, ito pong si Anisimov. At muli, para sa Stage 5, ay muli na naman po siyang nagwagi. Patuloy naman ang bakbakan ng mga siklista sa susunod pang mga yugto na ito po ay magtatapos sa Baguio City sa Mayo 13, mga K5. So yan po ang ating balita po rito po, at malaking usapin simula pa po kahapon dito po sa bahagi ng Northern Luzon. Back to you, K5 Oximer.
0: Alright, maraming salamat kay K5 Dan Chavez. Nakabakasyon ngayon si K5 Conrad Dulos Reyes. Sige, tungkuhin natin. Punta tayo sa Mindanao muna. Si K5 Martin Rapanot, kumustahin natin itong Himas Rehas na kayo, itong suspect sa sunod-sunod na pang-hold up. Diyan sa isang barangay, mga K5 sa CDO. K5 Martin, ano bang kwento nito? K5 mo.
2: Dito sa amin, alarma na yung mga residente at saka mismo ang aming mga kapulisan dahil sa sunod-sunod na pang-hold up na nangyari dito sa isa sa mga malaking barangay dito pa nga nakatira siya, no? Yung kongresista namin sa distrito, si Congressman Rupos, sa may barangay Nazareth. And then, always back my payday, dyan mangyayari ang pang-hold up, mga KK5. So, si Colonel Dexter Pahe, yung City Police Director namin, lahat ng mga operatiba, especially the Police Project Number 9, na dyan ang kaninang area of responsibility na magsagawa ng operation sila pag payday 15 and 30, no? Itong 30, last April 30, so nagsusupply sa ng ang ating mga operatiba doon. Nahuli na itong yung description na naka ball cap, naka jacket itong suspect, at sa dahil na may CCTV na nakita sa kanya, tubakdo itong suspect. Hinahabol ng aming mga otoridad ito, nahuli, nakuhaan ng kutsilyo at saka druga itong suspect na hindi pala taga barangay Nazareth, sa kabilang barangay, taga barangay Carmen. Dumako lang doon para magsagawa ng nasabing krimen. So nanawagan ngayon, no, ang aming mga otoridad, yung spokesperson namin sa Cagayan de Oro City Police Office, sa lahat ng mga nabiktima sa nangyari pag-hold up na pumunta sa police station na 9 para mapatungan yung kaso nitong nanasabing suspect, mga KK5. Ha? Diyan nakatira yung congressman namin, yung vice mayor namin, at saka yung kapitana, no, Rodriguez family sa nasabing barangay. So, solved na, no? Nasusolved na yung problema sa susunod na pag-hold up dito sa may barangay Nazareth sa lungsod namin sa Cagayan de Oro, KK5 Oximer. So, yan lang ang mainit na balita ngayon dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, Tacloban.
0: Alright, maraming salamat kay K5 Martin. Ano? Blessed na nahuli na itong responsable sa holdapan dyan. Oras natin ang 5:47 na mga K5. Tunguhin natin ang K5 News FM Palawan. Ano kaya ang magiging epekto nito sa turismo, no? Dyan sa may El Nido, Palawan. Dahil 8 French nationals na food poison, K5, dun sa El Nido. SM, Sir John Paul, good morning, K5 mo.
3: Di ba nagbakasyon sa El Nido ngayon si K5 Conrad? Pero katatapos lang na kilalanin bilang isa sa pinakamagandang lugar pasyala ng El Nido, lalo na yung Entalula Beach. Ngayon para sa taong 2026, ito nga, mga ka-K5, umaasa yung pamunuan ng El Nido, Palawan na hindi maapektuhan yung pagdagsa ng mga turista sa kanilang lugar matapos na malason sa kanilang mga kinain yung pong 8 na mga French national na turista ng El Nido, Palawan. Mabuti na lang at sa ngayon ay nagpapagaling na yung 8 na yan sa isang ospital dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Actually, nag-ugat yung usapin na yan sa post sa social media na isang tour operator mula doon sa bayan ng Balabac dahil nakansila yung pong kanilang tour, La Pornada, yung planong pamamasyal ng actually 10 daw yan sila ng mga French national at 8 doon sa 10 yung pong nadali na doon sa mga kinain nila dyan sa munisipyo ng El Nido. Lumalabas sa ulat na hindi ito yung una na pangyayari na merong mga turista na food poison doon sa munisipyo ng El Nido. Nakikipag-ugnayan pa yung K5 News FM para makuha naman syempre yung panig ng Municipal Tourism Office sa bayan ng El Nido kaugnay sa pangyayaring ito, mga ka-K5. Yan yung isa lang sa mga napakaraming mga naging kaganapan dito sa amin itong nakalipas na weekend. Meron kaming shooting incident dito sa Puerto Princesa at meron namang tagaan, isang lalaki yung pinagtataga ng magkapatid sa bayan naman ng Quezon, patay. At mabuti na lang sa follow-up ng ating mga otoridad ay mabilis ding naaresto yung mga salary, mga ka-K5. Yan muna yung mga mainit at mga viral na mga usapin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Tacloban.
0: Maraming salamat, K5 SM, John Paul Dacoco ng K5 Palawan. Alright, alas 5:50 na K5 dito naman sa amin, ano, sa Tacloban. Abay, sunod-sunod na naaresto ang mga most wanted na individual sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas sa direktiba ng ating PNP at Police Regional Office 8 sa kanilang one-day operations noong nakaraang araw ng mga buntis, Labor Day. Naaresto, mga ka-K5, sa bilira ng isang lalaking si alias Owen, 54 years old, isang construction worker. Number one most wanted person ito sa rehiyon para sa kasong, daming kaso nito, frustrated murder, multiple attempted multiple frustrated murder, robbery with homicide, and destructive arson. Mga K5, inaresto siya kaugnay ng mga kanyang kasong inisampal laban sa kanya mula pa noong 1993. Tagal na pala.
3: Grabe.
0: Sa Leyte, sa Leyte naman, nakip din ng isang lalaking alias Gado, 52 anyos, driver at residente ng Barugo, Leyte. Nakalista ito bilang number one, no? Number one most wanted rin para sa kanyang statutory rape at dalawang bilang ng act of lasciviousness. Sa parehong araw sa lungsod ng Tacloban din, dito sa Tacloban City, inaresto rin ng Tacloban City Police Office ang number three most wanted person para sa rape at sexual assault si alias Mac na sinilbihan ng warrant of arrest na, pero may piyansa daw, 180,000 pesos. Sa hiwalay ding operasyon sa Calbayog City, arestado rin isang 45 anyos na lalaki na may alias na Carlo na number 7 most wanted person sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Oh, itong apat na ito, ha? Itong apat na suspect, mga ka-K5, kasalukuyang nasa kustudiya na ng ating mga kapulisya at sumasailalim na ito sa kaukulang proseso sa korte. Oh, yan po, no? Yan po ang isa sa ating mga maiinit at pinag-uusapang balita dito po sa aming AOR sa Eastern Visayas. Oras natin na 5:53 na. SM Jan Paul, ano kayang kinain ng na food poison itong mga transnational? At ano ba? Kaparehas din na caterer yung nag-serve ng pagkain before nung unang insidente ng food poison?
3: Palagay ko hindi, kasi medyo matagal na yung pangyayari na meron ding mga turista na food poison sa El Nido. Although alam naman natin, syempre, sino ba naman yung mga negosyante na gustong masira yung kanilang mga negosyo? Di natin alam kung ano yung talagang nangyari dito. Kaya nga sinisikap natin, kahapon pa, nakikipag-ugnayan tayo sa Municipal Tourism Office sa El Nido para malaman kung ano ba talaga yung nangyari dito sa sinasabing 8 na mga French national, yung nalason na doon sa kanilang mga kinain. K5 Oxymer. Mabuti na lang at sa ngayon medyo okay na rin daw, nagpapagaling na sa isang ospital dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa yung 8 French national na food poison doon sa El Nido, K5 Oxymer.
0: Oh, sana dito makaapekto sa turismo diyan, ano, sa El Nido, Palawan.
3: Oh, yun na nga eh. Kasi sabi ko nga katatapos lang nakilalanin na isa sa number 1 nagtop sa pinakamagandang beach sa buong mundo, yung Intalula Beach, dito lang 2026. Tapos merong ganyang mga pangyayari. K5 Oxymer. Mga ka-K5 natin.
2: Uh-huh. Sana maimbestigahan tayo.
0: Si KK5 Conrad sa El Nido.
3: Oh, baka na sa El Nido ngayon nagtatampisaw yun eh.
1: Punta po ng ano, K5 Jan Paul, SM Jan Paul at KK5 Oxymer. Si K5 Conrad po ay nagpunta ng kasalan. Aba, dito sa amin kasi pag kasalan, abay kilala sa amin yung putahe na sinamit. Ayun.
3: Sinamit. Ano ba yung sinamit na yan?
1: Ayan po yung ano, yan po yung mga alam, yung mga taba po ng baboy kasi dito sa area namin. Ang niluluto yan sa ano, yung matamis. Pagka sinabi kasing sinamit, aba minatamis yung ano, yung karne po ng baboy.
3: Di ba yan yung baboy, ano, counterpart ng mga sa mga Bisaya, di ba yung humba? Yung tawag
1: Maring
3: nila
1: ba? Humba. So, K5 SM Jan.
0: Taba dito yan ni Sir Martin.
3: Aroy! Pero walang problema kasi meron tayong DTX 500. Kahit na kumakain tayo ng mga...
1: Yung pinaka-secret ni K5 Conrad eh. Kaya go na go siya sa kasalan eh.
3: Kahit na kumakain ng
2: mga... Narinig ko lang ha, K5. K5 Santiago, klarohin ko lang ha. Si Conrad yung ikinasal o nag-attend lang siya ng kasal?
1: Parang pwedeng pareho kay Basta. Hindi, pero lang siya. Nanganak po kasi siya. Nanganak po siya ng kasal. Kaya siyempre, ninong.
3: Wapong-wapo
1: si Kay Pat Conrad ngayon. Principal sponsor. Principal sponsor siya ngayon eh.
0: Okay. Wala sa atin. 5:56 na, no? Mga K5 hanggang bukas muli po. Sige. From your end, SM Jan Paul, unahin na kita. Go ahead, SM.
3: Maraming salamat. Kita tayo bukas dito sa Balitang K5 Kumustahan. At syempre, wala dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Back to you, K5 Oxymer.
0: All right, Kakaifab Dan Chavez, go ahead.
1: Ayan, nice meeting you po, mga ka-K5 po namin from Tacloban, K5 Tacloban, K5 Cagayan de Oro at K5 Palawan. At sa ngalan po ni K5 Conrad de los Reyes na original pong host ng Balitang K5 sa umaga, K5 News FM Santiago. Ayan, nice meeting you all po at bukas pong muli inyo pong makakasama ang ating ka-K5 na si K5 Conrad de los Reyes. Yan po ang pinakalites po ng mga balita dito po sa lungsod po ng Santiago, ang tinaguriang the premier city of the north. Back to you, K5 Oximer.
0: Ayon, maraming salamat kay K5 Dan Chavez at sa Mindanao naman, K5 Martin, from your end.
2: Dismiss natin si Kunda dahil wala siya ngayon. Wala naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapanot, mayong buntag, karatundaran.
0: Alright, maraming salamat po sa ating mga kapatid na himpilan at mula po dito sa City of Hope and Home of Resilient People, K5 News FM Tacloban. Ako po si K5 Oximer Asidre, maupay nga aga.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Yon! Yeah. Mga ka-K5 natin mula sa Cagayan de Oro, Santiago Isabela, at sa Tacloban.
5: Hindi pa ako napunta ng CDO.
3: CDO?
5: Ako rin eh. Plano tayo minsan. Plano tayo.
3: Kumakain lang ako ng mga produkto niyan.
5: Corn beef.
3: Ng CDO, pero hindi pa ako nakarating dyan. Pero marami kaming kamag-anak dyan ha, sa CDO. Mga ka-K5. Wala 5:59 lang, tabayanan ho yung mga maiinit na mga balita atin sa atin ng DTX 500 Morning Newscast. Susunod na.
5: Ako po, K5 Roger Pangilinan. Magandang morning!
3: At siyempre, K5 John Paul Dacoco para sa impilang kampiyon sa balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM! Serbisyo at katotohanan ang dala.
4: Balita mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan is the show. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa public service. Kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends. DTX 500.
6: Ako si Josie Sabaluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibig sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Pumili sa mga butika. DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan. Laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa pamilyang alaga ng kalikasan, narito ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Hati
8: hatid ay likas na ginhawa para sa bawat miyembro ng pamilya. DTX Herbal Oil, mula sa pagod na balikat hanggang sa pananakit ng likod. May herbal na lunas para sa buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na alaga ng kalikasan para sa lahat. Subukan na ang para sa ginhawang pang buong pamilya. DTX Herbal Oil, natural na ginhawa para sa bawat isa. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kapangkalan City. K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras mga ka-K5, alas 6:05 ng umaga.
9: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Asam Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Good morning!
2: Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ito na ang DTX 500 Morning Newscast ngayong araw nito ng Monday, May 4, 2026.
1: Good morning!
3: Tayo ay napapanood at napapakinggan ng live saan man panig ng mundo sa pamamagitan po ng aming official Facebook page, K5 News FM Palawan.
2: Sa ulo ng mga kampiyon ng mga balita, mas mahigpit na regulasyon sa cable at electrical wires isinusulong sa Puerto Princesa.
3: Police Station 3 nagsagawa ng anti-illegal drug at anti-terrorism lecture para sa mga kabataan.
2: Navigational warning inilabas ng Philippine Coast Guard sa Balabac kaugnay sa Balikatan exercises.
3: At inito, koalisyon naglagay ng watawat ng Pilipinas sa pag-asa sa West Philippine Sea.
2: Sa matala balita nasyonal, DepEd target tulungan ang nasa 2.4 million na mga estudyante sa mga private schools.
3: Balita sa iba yung dagat, Donald Trump nagduda sa peace proposal ng Iran.
2: Sa matala balita, papalakasan Joel Embiid. Sixers pinatalsik ang Celtics sa NBA playoffs.
3: At sa atin naman pong balitang showbiz, Rio Loxin mas pinili ang edukasyon kesa showbiz para sa mga anak.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Puntahan agad natin ang detalye ng kampiyon ng mga balita. Target ngayon ng pamalampan lungsod na linisin yung at higpitan ang regulasyon sa mga naglalakihang kable at gawad ng kuryente na banta sa kaligtasan ng publiko. Sa gitna ng ginanap na public hearing sa Sangguniang Panlungsod, naging sentro ng talakayan ng SDO number 65-2026, ang panukala ni Councilor Victor Oliveros ay layong amyendahan ng lumang City Ordinance number 1025 para puwersahin yung mga utility companies kabilang ang Palawan Electric Cooperative, yung Paleco, at iba pang mga telcos na sumunod sa standard height at mas strictong maintenance ng kanilang mga distribution lines. Aktibong nakiisa ang Puerto Princesa Chamber of Commerce and Industry sa diskusyon kung saan binigyang diin ang pangangailangan para sa isang smarter at safer infrastructure. Hindi na rin pinapapahintulutan ang basta-bastang pagkakabit ng mga kable na nakakasagabal sa trapiko at nagdudulod ng panganib sa mga residente. Ang hakbang nito ay bahagi ng mas malawak na plano ng lungsod para sa isang future-ready na infrastruktura na hindi lamang maayos tingnan kung hindi garantasyadong ligtas para sa lahat ng mga mamamayan.
3: Sa iba pa nating mga balitang lokal, 15-kilometer radius hindi applicable sa lahat ng commercial fishing vessels. May kampiyong report si K5 Ray Almudal.

0: bawat munisipyo. Kailangan lang raw nitong kumuha ng kinauukulang permit para makapag-operate sa lugar. Hindi naman daw kasi ito tulad ng malalaking kumpanya na nagiging banta sa mga lokal na mangingisda.
1: 15 kilometers. Kaya lang, total yung bawal. Hindi pwede total bawal yun sa business code yan. 10.1 to 15, medyo yung small and medium scale ng mga fishing boats.
0: Sa ilalim ng Philippine Fisheries Code, hindi maaaring payagan ang mga commercial fishing vessels na may bigat na 3.1 gross tonnage. Pero kung mas bababa dito ay maaari silang payagan na makapasok hanggang sa distansyang 10.1 to 15 kilometer radius ng municipal waters na nakadepende sa panuntunan at ordinansa ng bawat lokalidad. Matatandaang makailang ulit na tinalakay sa sesyon ng Provincial Board ang usaping ito na nagbunga ng positibong resulta matapos na magbaba ng direktiba hinggil sa mahigpit na pagbabawal sa mga commercial fishing vessels na pumasok sa loob ng 15 kilometrong katubigan na sakop ng mga munisipyo. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Ang balita na yan, hatid po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sa iba pang kampiyon ng mga balita, mga ka-K5, Police Station 3, nagsagawa ng anti-illegal drug at anti-terrorism lecture para sa mga kabataan. Ang kampiyon na balita mula kay K5, Gilbert Basio.
4: K5 News FM. Live report.
5: Nagsagawa ng anti-illegal drug awareness and anti-terrorism lecture ang mga tauhan ng Puerto Princesa City Police Station 3 para ito sa mga kabataan ng barangay Inagawan sa ginanap na katipunan ng Kabataan Assembly bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na gawain. Layunin ng programa na mabigyan ng sapat na kaalaman at gabay sa kabataan upang maiwasan ang pagkakasangkot sa illegal na aktibidad.

0: desisyon at pag-iwas sa masamang impluensya. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang Police Station 3 sa aktibong pakikilahok ng mga kabataan at maging ng barangay kaugnay nito. Umaasa naman ang PNP na makakatulong ang naturang aktibidad upang mas maging handa ang mga kabataan sa pagharap sa mga hamon at sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na pamayanan. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Gilbert Basyo. Samantala, sa iba pa nating mga balitang lokal, pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga sasakyang pandagat na mag-ingat at umiwas sa ilang bahagi ng karagatan sa Balabac, Palawan. Kaugnay po yan ng isinasagawang balikatan exercise 4126 ng Pilipinas at Estados Unidos. Isinasagawa ang maritime exercise kahapon o isinagawa ang maritime exercise kahapon May 3 hanggang ngayong araw po yan ng May 4 sa Katubigan na sakop ng Barangay Katagupan at Barangay Indalawan. Kabilang sa mga aktibidad ang amphibious operations at surface raids sa loob ng itinakdang maritime areas. Naglabas din ang ahensya ng eksaktong coordinates na nagagamitin sa pagsasanay bilang gabay sa mga marino at upang maiwasan ang pagpasok ng mga sibilyang sasakyang pandagat sa lugar na nasabing aktibidad. Ayon sa PCG, kinakailangan magpatupad ng pag-iingat ang lahat ng barko at iba pang watercraft na daraan sa nasabing lugar habang nagpapatuloy ang aktibidad. Bahagi ang naturang exercise ng balikatan drills na naglalayong palakasin ang koordinasyon at kahandaan ng mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga operasyong pandagat.
2: Alas 6:13 na mga ka-K5, samantala watawat ng Pilipinas ibinaon sa isa sa mga islang inaangkin sa West Philippine Sea ng Atin Ito Coalition. Alamin natin yung kampiyon na balitang yan mula kay K5 Grace Melostrino.
3: K5 News FM Live Report.
4: Matagumpay na nais sa gawa ng Atin Ito Coalition ang isang misyon sa Pag-asa K2 o Sandikay. Sa pangunguna ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula, naglayag ang maliit na grupo gamit ang rubber boat at nakalusot sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa lugar. Bandang alas 5:40 ng umaga kahapon, nang marating ng grupo ang isla at naitaas ang watawat ng Pilipinas. Isang hakbang na inilalarawan nilang mapayapa ngunit matatag na panindidigan laman sa patuloy na agresyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Esmula, malinaw ang kanilang mensahe, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas at walang anumang pananakot ang makapagpapabago dito. Ang Pag-asa K2 ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at nananatiling sentro ng tensyon dahil sa patuloy na presensya ng Chinese Coast Guard at ng mga patrol ng Pilipinas sa lugar. Ang ika-apat na civilian-led mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea ay itinakda mula April 30 hanggang May 5, 2026. Nakarating ang misyon sa Pag-asa Island nitong Sabado, May 2, kung saan sila ay naghatid din ng mga supply at nagsagawa ng medical outreach. Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ang balita na yan, hatid naman po sa atin ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Samantala, mga ka-K5, tuloy-tuloy tayo sa paghatid ng mga balita. Hatid pa rin sa atin ng DTX Coffee Mix na mabibili na sa mga butika dyan sa inyong mga lugar. Nakatakda hong magsagawa ng pamamahagi ng mga titulo ng lupa yung Department of Agrarian Reform sa Barangay Princess Orduha doon sa Bayan ng Nara. Ayon ho sa liham ni Municipal Agrarian Reform Program Officer Lilibet Rizuma, layunin ang aktibidad na may pamahagi yung mga Certificate of Land Ownership Award at Certificate of Condonation with Release of Mortgage sa mga Agrarian Reform Beneficiaries na hindi pa nakukuha yung mga dokumento. Hinihiling din ang tanggapan ang suporta ni Barangay Captain Roderick Quinto para may paalam sa mga beneficiaryo ang schedule ng distribution na gaganapin sa May 13. Kabilang na yung pagpapaskil ng listahan ng mga kwalipikadong ARVs sa mga barangay bulletin board. Dilinaw naman ang DAR na ang mga titulo para sa mga homelot ay hindi pa bayad na hindi pa bayad ay hindi pa muna maibibigay.

0: Ibigay hanggat hindi ito lubusan o ganap na nababayaran. Inaasahan namang gaganapin ang aktibidad sa Barangay Hall ng Princess Orduha bilang bahagi ng patuloy na implementasyon ng reformang agraryo sa lalawigan ng Palawan.
1: Samantala, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balitang lokal. Dalawang individual arestado sa iligal na pamumutol ng kahoy dyan po sa bayan ng Rizal, Palawan. Kampyong report mula kay K5 Spark Sase, ibalita mo.
2: Arestado ang dalawang individual dahil sa paglabag sa Republic Cut number 9175 at Presidential Decree number 705 o illegal logging sa isinagawang operasyon laban sa illegal na pagtutruso. Bandang alas 11:50 ng umaga nitong nakalipas na araw sa Barangay Punta Baja, Rizal, Palawan. Ito'y matapos makatanggap pa ang Rizal Municipal Police Station ng tawag mula sa isang impormante. May kaugnayan sa dalawang hindi kilalang individual na kasalukuyang namumutol ng puno sa kagubatan ng purok pagkakaisa Barangay Punta Baja, Rizal, Palawan. Dahil dito, agad na tumungo ang mga tauhan ng Rizal MPS sa nasabing lugar upang peripikahin ang impormasyon. Pagdating sa lugar, nahuli ng mga operatiba ang mga suspeka sa aktong pamumutol ng punong bangkal gamit ang chinso na walang kaukulang permit o legal na dokumento. Ang mga naarestong individual ay isang 63 taong gulang na lalaki, magsasaka at isang 20 taong gulang na construction worker, kapo mga residente ng Purok Mahogani, Barangay Punta Baja, Rizal, Palawan. Nakumpiska mula sa mga ito ang isang unit ng chinso, 6 piraso ng tabla na may sukat ng 2x18x4 na pawang kahoy na bangkal. Samantala, aabot sa kabuuang sukat ng 72 board feet na may halagang humigit kumulang 2,880 pesos ang nakumpiska sa mga violators. Kaugnay niyan, ang mga ebidensya at mga suspek ay dinala na sa Rizal MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9175 o Chinso Act of 2002 at Presidential Decree 705 ng Revised Forestry Code of the Philippines at Republic Act number 7161. Samantala, binigyan din naman ng Palawan PPO ang kanilang pangako sa pangangalaga ng kalikasan at hinikayat ang publiko na manatiling mapagbantay at i-report ang anumang illegal na gawain na nakakasira sa kalikasan. Ito ang inyong kakipay Michael Sparks Sase para sa himpilang kampyong sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. Kipay News!
0: Maraming salamat, K5 Sparks Sase. Samantala, sa iba pang kampyon ng mga balita, yung mga farmer manufacturer sa Palawan, sumailalim naman sa pagsasanay para sa food safety at tamang proseso. Ang detalye ng kampyon na balita mula kay K5 Roji Pangilinan, K5 Mo!
3: K5 News FM Live Report.
4: 29 na farmer manufacturers mula sa 2 asosasyon at 1 kooperatiba sa Brooks Point, Palawan ang sumailalim sa capability building sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na nakatuon sa current good manufacturing practices at costing and pricing modules. Pinangunahan ito ni Trade and Industry Development Specialist Ara Rochelle Ramos, kung saan tinalakay ang food safety standards, quality compliance at tamang pagpepresyo para mapalakas ang competitiveness ng mga MSMEs. Pagkatapos ng training, nagkaroon ng immersion sa Cabasal Farm kung saan nakita ng mga kalahok ang cacao at coconut production kabilang ang paggawa ng tableya at chocolate. Bumisita rin sila sa proposed Makapala Association Facility para masuri ang production setup at requirements para sa maayos at compliant na food processing operations. Ito si K5 Roji Pangilinan para sa himpilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: Maraming salamat, K5 Roji. Ang balita kaya natin sa atin ng D3 Bio. Yung mga tinatrangkaso dyan, yung mga inuubo, yung mayroong mga sipon, nako, walang problema. I-D3 Bio nyo na yan. Ang D3 Bio, mabibili na po sa mga butika dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa at mga butika dyan sa inyong mga lugar.
3: National.
0: Alas 6.21 na po ng umaga mga ka-K5, puntahan naman natin ang detalye ng ating kampyon na balitang nasyonal. Target po ng Department of Education o DepEd na mabigyan ng subsidy ang mahigit 2 milyon na mga mag-aaral sa pribadong paaralan sa ilalim ho ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Program para sa school year 2026-2027. Kabilang dito yung halos 990,000 mga junior high school students na ilalim ho ng Educational Service Contracting Program at mahigit 1 milyong mga senior high school learners sa voucher program. Ayon po kay Education Secretary Sani Angara, layunin itong maibsan ang gastusin sa ng mga pamilya at mabawasan ang siksikan sa mga pampublikong paaralan. Binigyan din ng DepEd na prioridad ng mga mag-aaral mula sa mga mahihirap na pamilya sa mga malalayong mga lugar.
3: Balita International. International.
1: Sa atin naman pong balitang international, nagduda si US President Donald Trump sa bagong peace proposal ng Iran kahit sinabi niyang rerepasuhin pa ito. Ayon kay Trump, maliit ang chance ang makatanggap ang panukala o matanggap ang panukala dahil hindi pa umano sapat ang naging kapalit ng mga aksyon ng Iran sa nakalipas na mga taon. Nagbabala rin ang US leader na posibleng magkaroon ng panibagong aksyong militar kung muling lalala ang sitwasyon. Nananatiling deadlock ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa kasunod ng tigil putukan noong Abril habang patuloy ang tensyon sa rehiyon. Ang balita na yan hatid naman po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Balitang sports, sports, sports.
0: Sa ating balitang papalakasan, nagtala si Joel Embiid ng 34 points at 12 rebounds para pangunahan ng Philadelphia 76ers sa score na 109-100 panalo laban sa Boston Celtics na tuluyang na-eliminate sa ang Boston sa NBA playoffs. Nako, malaki rin ang ambag ni Maxey na umiscore ng 30 points kabilang ang 10 sa fourth quarter para upigilan ang comeback ng Celtics at kumplituhin yung kanilang sariling pagbangon ng Sixers mula sa 3-1 series deficit. Haharap ngayon ang Philadelphia sa New York Knicks sa Eastern Conference Semifinals. Nanguna si Jaylen Brown sa Boston na meron hong 34 points habang hindi naman nakalaro si Jason Tatum dahil sa injury. Kaya pala, sa kabila ng ilang late game rally, hindi na nakabawi ang Celtics habang tinapos ng Sixers yung laban sa matinding depensa at mga clutch performance sa final quarter mga ka-K5.
3: Showbiz balita. Showbiz balita.
5: Arriba, arriba, que la musica no para.
1: Arriba, arriba, showbiz balita. Ngayon naman pong araw ng Lunes, sa Rio Loxin, mas pinili ang edukasyon kaysa showbiz para sa mga anak. Detalye ng kampiyong report na yan mula sa ating chika Dora, K5 Honey Ragot, ibalita mo.
3: Showbiz balita. Showbiz balita.
6: Ibinahagi ng veteranang aktres na si Rio Loxin kung bakit kanyang diniscourage ang mga anak na pasukin ang showbiz industry. Sa isang panayam, iginiit niya ang kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral, bagay na hindi niya umano nakamit. Ayon kay Loxin, kapag maagang kumikita sa showbiz, posibleng mapabayaan ang edukasyon dahil sa tukso ng pera at kasikatan. Dagdag pa niya, nais niyang magkaroon ng sariling tagumpay ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng diploma at profesyon. Ako si K5 Honey Ragot para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Honey Ragot. Ang balita na yan hatid naman po sa atin ng D3 Bayo, ubos si Pona Trangkaso, i-D3 Bayo nyo.
0: Mga K5, alas 6, 26 ng umaga. Gandang umaga kay Nanay Nelly Fernandez, kila Tita Bibet at kay Kuya JR Hurada. Galagapok daw yung monitor nila ngayon dyan sa Prinsesa Water Refilling sa Barangay Irawan. Thank you, Nanay Bibet. At kay Nanay Bibet, kay Tita Bibet.
1: Galagapok.
0: Oh, galagapok yung signal nila. Grabe ha. Salamat po at patuloy lang na makinig sa mga programa natin dito sa K5 News FM, mga ka-K5. Antabayanan po, susunod na yung palatuntunang sumbungan ng bayan, Foro de los Pueblos. Siyempre, kasama ho ang multi-awarded broadcast journalist, KBP Golden Dove Awardee K5 Alex Paglumotan. Yan na po mga ka-K5 yung kabuuan ng aming balitang hatid sa inyo ng DTX 500 Morning Newscast. Patuloy ho na makinig at sa mga programa ng 103.9 K5 News FM Palawan at i-follow yung aming Facebook at iba pang mga social media accounts.
1: Sa ngalan ng buong puwersa ng himpilang ito sa pangunguna ng aming CEO na si Doc Ramel Y. Uy, katuwang ang ating technical team, ako po si Mia Felipe.
0: At syempre abangan bukas ang palibagong edisyon ng DTX 500 Morning Newscast. Ako naman po, K5 John Paul Dacoco.
1: Para sa himpilang kampiyon sa balita,
0: serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan is the show. Kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan, maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends. DTX 500.
7: Ulang bahang kain mo sa prutas at gulay?
3: Umawi ka na lang
7: sa DTX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
7: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
3: Mag DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
11: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap. May antimicrobial benefits laban sa germs. Para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil mabibili sa inyong mga suking butika. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Ang epektibong Eye Care Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas dinaasan ang lutein, vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Zinc at pinalakas ng Bellberry Berry Extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
12: Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, ang hari ng vitamin.

0: kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
2: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako po si

0: panlasa naming kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa Mexico. DTX 500.
2: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Sa Pisa at Lakas. Doble. Doble. Doble. Kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atit sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Merong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Pag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong

0: mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C, ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Narito ang DTX 500 free consultation schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the

0: mahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Panlawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Panlawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Panawenyo. 103.9 K5 News FM Panlawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Panlawan, where nature begins and never ends.
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, Philippine Standard Time at 6:43 ng umaga.
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. Nangunguna sa komentaryo, hihimay-himayin ng matalinong pagtalakay ang mga isyung bukambibig ng sampayanan. Mga usaping una ang kapakanan ng taong bayan, Foro de los Pueblos. Kasama ang Golden Dove Multi-Awardee Broadcast Journalist, Kak K5, Alex Paglumotan.

Love triangle ang dahilan daw nang nangyaring pamamaril dyan sa barangay Santa Lourdes daw nakalipas na araw, mga ka-K5. Mayad getemprano, 66 ka mga barangay sa siyudad yung Puerto Princesa at sa interang probinsya ng Palawan. Akala ni ka-K5 Rudy Pangilinan mag-birthday leave ako ngayong araw. Hindi daw ako mag-program, pero hindi. Sabi ko si SM nga kanina, si ka-K5 John Paul Dacuco at si Ka-Rogie Pangilinan, nung narinig ko nag-report si ka-K5 Ray Albudal, na walang dahilan na mag-absent tayo sa program. Alam mo, ang birthday lilipas lang yan, at I would like to defy age na makasabihin nila na noong nakalipas na Biyernes, I was 59 years old. Today, I'm already 60 years old, mga ka-K5. But I'm feeling 27, ha? Ibig sabihin, mahaba-haba pang panahon at marami pa tayong dapat pagsamahan. Maglilingkod pa tayo sa malayang pamamahayag sa radyo, mga ka-K5. Maing aga sa lahat na mahiligay nun, speaking maing buntag sa mga Bisaya. Ohayo gusay ma, sabi ng mga Hapon. Buenos dias, sabi ng mga Peninsulares. Si Kumpay Turing Manalo lang absent kagabi. Hinahanap kong asika Turing Manalo. Of course, I would like to take this opportunity na makapasalamat. Dahil kahapon, it's already open to the public kahapon. Maraming bumati sa atin, no? Our colleagues before, mga kasamahan natin ngayon. At of course, ito lang ang oportunidad na makapasalamat tayo sa inyong lahat. Sa lahat ng mga tumulong at sa lahat ng mga nagbigay buhay kahapon sa ating kaarawan. At mamayang konti, mga ka-K5, kasi matagal na ako sa lalawigan ng Palawan, matagal na ako naglilingkod sa radyo rito. Aremen pa noon, niminsan, mag-program ako ni hindi ko nga binabanggit ang pangalan ko, ni hindi ko sinasabi kung sino ako. Pero mamayang konti, may na-prepare dyan si ka-K5 Ray Almudal. Siguro panahon na rin para magpakilala tayo ng gusto para sa ating mga kababayan. After all, matagal ng panahon na naglingkod tayo rito. Ngayong araw, muling magbubukas ang sesyon ng Kongreso at ng Senado. Both houses of Congress will go back to their jobs. Pero hindi yan ang inaasahan ng lahat. Kasi marami nagsasabi, baka magkakaroon ng changing of the guard. Ang ibig sabihin yan, mga ka-K5, baka magpalit daw ng liderato ang Kamara de Representantes, ganun din ang Senado ng Pilipinas. Pero sabi ko, parang malabo. Malaman na lang yan mamaya sa pagbukas ng sesyon muli ng dalawang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas, mga ka-K5. Isa sa pinakamainit na inaabangan, pati mga dating senador ng Pilipinas, ay itong pagtalakay ng plenaryo ng House of Representatives sa magiging kapalaran ng ating pangalawang pangulo sa impeachment na pinag-uusapan, mga ka-K5. Samantala, isang sampal sa larangan ng Interpol at ng foreign relation ng bansa natin ang nangyaring hanggang ngayon hindi natagpuan kung saan talaga si Aco Bicol Partilis, dating congressman, nag-resign. Dating chairman ng Committee on Appropriations ng House of Representatives, mga ka-K5, hindi matagpuan kung saan na si Saldico. Marami rin nagtatanong, ano nangyari doon sa banta ng ombudsman na kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez, pati si dating Senate President Chis Escudero, ng sangdamakmak na mga kaso. Kasong plunder, kasong pangdarambong sa kaba ng bayan, kasong bribery, kasama na dyan ang malversation of public funds. Pero bakit hindi ito itinuloy? Totoo ba ito, mga narinig natin mga information? Binavalidate natin, pero may katotohanan ba sa likod ito? Na nagkausap na ang mga matataas na tao sa bansa at nakausap na daw nila si former Speaker Martin Romualdez? Eh, hindi natin alam. Magsagot ng program natin, wala tayong validated information tungkol dyan.
Ibig sabihin ang ganung mga kaso ang mga pangdarambong sa kaban ng bayan pwede lang pala mapag-usapan? Ganun ba ihado, Engineer JR Mamugay? Ito man, hindi man nagbalik kagabi, grabe kasaya doon. Tinalo ka pa ni ano eh, ni Future Barangay Kagawad, number one kagawad ng Barangay San Miguel. Si KK5, Jojo Bundal, mga KK5. Samantala, maraming natutuwa dahil si President Donald Trump na mismo ang nagdeklara, the US-Israel-Iran war is over. Yehey! Tapos na ang gyera sa Iran. Pero ang krisis hindi pa rin matatapos kaagad. Yan ang pinoproblema natin. Kaya sabi ng ilang mga tsuper sa Metro Manila, yung mga nagrarally, sabi nila, hindi naman talaga ang problema dahil sa nangyaring gyera sa Iran eh. Hindi naman yung krisis kasi marami namang dapat mapagkuna ng langis. Subalit, ang problema talaga ang patakaran. Siguro it's high time that the Congress of the Philippines will take a second look dito sa tinatawag na oil deregulation law. Sobra kasi ang binigay na kaluwagan, sobra kasi ang binigay na poder ng batas na ito at ng gobyerno natin. Kaya ang gobyerno natin hindi masyado makagalaw dahil tali ang kamay dito sa oil deregulation law, mga kakaipan. Pag-usapan natin, partikularmente ang pagbalik sesyon ng dalawang kapulungan ng

ang ating ruleta nalo today is 10,000 pesos na. Nako! Malaki na yan. 10,000 pesos ang pwedeng mapanalunan sa ruleta nalo mga ka-K5. Ngayong umaga, simula sa programa Foro de los Pueblos, pag hindi nyo nakuha sa 11 Mbps ni ka-K5 Ray Almudal mamaya, at pag hindi pa nakuha sa 11 Mbps sa El Castigador nga programa ni ka-K5 Gilbert Basio mamayang hapon. Kaya keep sending your entries. Huwag magatubiling magpadala ng mga entries. I-follow lang ang instruction. Ang pinakamahalaga, isulat ang apat ka mga produkto mula sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Mamayang konti, banggitin ko ulit ang mga produkto at kung saan maaring mabili.

0: day of the month. And the color of the day is green. Maraming salamat. Dahil my color is also green. Yan ang hindi lang pinaka-favorite color. Ngunit yan ang color ng mga Taurus. Kaya lang ang color ng Taurus is yung tinatawag nilang hindi olive green. Ngunit emerald green. Yan ang color ng buwan na ito para sa ating lahat mga kakaibay. Marami tayong pag-usapan. Marami tayong dapat tatalakayin sa umagang ito. Hindi na ako nag-avail ng birthday leave mga kakaibay. Kasi sabi ko mas mahalaga ang paglilingkod natin. Tayo naman, pwede naman tayo magpahinga. Pero mas mahalaga ang paglilingkod natin. Higit pa yan sa tinatawag nating ordinaryong mga bagay na dapat nating gampanan at dapat natin gawin sa ating mga buhay, no? Baka kung hindi ngayon, baka bukas ma-schedule natin ulit si Attorney Nery Colmenares. Kasi ang abogado ang defense team ni dating Pangulong Digong Duterte. Doon sa The Hague, Netherlands, mga kakay-five ay inapila nila ang desisyon ng pre-trial chamber matapos na kinonfirma ang lahat ng mga panumbungon o charges laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Sa mga kaso ng murder, suma total crimes against humanity, inapila ito ng mga abogado ni Tatay Digong Duterte. Ang sagot naman na mga prosecutors ng International Criminal Court, parang buying time o dali-dali ang ginagawa ng mga abogado ng dating Pangulo ng Pilipinas, mga kakaiva. Anyway, pag naabutan ng panahon natin mamaya, pag-uusapan natin yan, mahalaga dito sa inyong programa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oras sa buong bansang Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:55 na po ng umaga. Again, ulitin natin. Maliban sa mga headlines, 10,000 pesos na po ang maari ninyong mapanalunan ngayong araw. Dito sa Foro de los Pueblos, sa 11 Mbps sa tanghali at El Castigador sa hapon na mga programa ng K5 News FM Palawan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang ating paglilingkod sa bayan mapapakinggan dyan sa Abungan Taytay Palawan sa pamamagitan ng K5 News FM sa Abungan Taytay Palawan. K5 News FM na nakabase dyan sa Roas Palawan. K5 News FM sa bayan ng Nara, Palawan at K5 News FM sa Brooks Point, Palawan kasama na dyan. Magandang umaga. Nagadagundong ang radyo. Marami tayong mga taga-suporta ngayon sa bayan ng Cuyo, Palawan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Malapit nang umere ang Quezon, Palawan sa pamamagitan ng K5 News FM dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, mga ka-K5. Keep sending your entries dahil 10,000 pesos is 10,000 pesos para sa atin, mga kakaibay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kahit ano kapagod kahapon, nagpapasalamat tayo dahil pag-aplas natin ang DTX Liniment Oil kagabi, mahimbing ang tulog natin. Although kulang tayo sa tulog kasi napakasaya po ng hapon at gabi, no? Kagabi. At modesty aside, maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Nandoon na makasamahan natin sa K5 News FM Palawan. Sa paunguna ng ating station manager, si K5 John Paul Dacuco, nandoon ang buong porsa ng K5 News FM. Kaya maraming salamat. Ang makasamahan namin sa Palawan Economic Development Council, BIMPIAGA Business Council. Maraming salamat po. Of course, nagpapasalamat ako dahil sa aming kapatiran, nandun si kapatid Richard Mendoza, si kapatid Jason Capio, si kapatid Engineer Nelson Gabayan, na ngayon ay may misyon sa sangguniang panglungsod ng Puerto Princesa dahil sa patuloy na sigalot dyan sa area ng Barangay Inagawan Sub, lungsod ng Puerto Princesa. At maraming salamat ha kay Kumpay Paring Elgin Damasco, ang ating butihing kunsihal sa lungsod ng Puerto Princesa na talagang sa kabila ng kanyang napakahigpit na mga schedule, sa kabila ng pagkabisi niya mga ka-K5
1: Puro de los Pueblos.
0: Dumating siya sa ating kaarawan kagabi, no? It's a simple celebration. It's a memorable celebration. Kaya nagpapasalamat ako. Lalong-lalo na po kay Manong Joe, no? Mula noon hanggang ngayon, talagang kakampi ko ang mamang ito. Si Manong Joe ng Junidas Lechon. Maraming salamat. Kasama na dyan, of course, ang grupo ng John Wanless dyan sa Toronto, Canada, sa aking kaklase, sa aking BFF.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maraming salamat po sa inyong lahat. At of course, sa tumulong, sa naghanda, nag-isip, at nagsikreto ang mga Mascara Grill and Restaurant na mga hangaway natin. Sa pangunguna ni Ate Ems, si MM, si Ate Dang, si Ate Inday, no? Maraming salamat po sa inyo. Sa, of course, hindi lang malasakit, pang-unawa, at kasama na dyan ang pagmamahal sa atin. Kaya thank you so much, mga ka-K5. Wala na akong masabi. Okay na tayo. At sige pa tayo. Lalong-lalo na po ako.
1: Puro de los Pueblos.
0: Maraming salamat din sa pamunuan ng 5K Broadcasting Network Incorporated. Lalong-lalo na po sa ating CEO, si Dr. Ramil Itangoy. Sa ating Vice President for Operations, si Sir Eljan Castanio. Sa ating Assistant Vice President for Broadcasting and Digital Media, Radio and Digital Broadcasting, si Sir Ray Umalay, mga ka-K5. It was a success, the memorable and historic dinner last night. No? Maraming salamat, pero tingnan nyo kami. Buhay sa radyo, ganun talaga. No? Si Manong Joseph Pagula, siguro galungok, sabi niya, parang ang lahat kagabi, ano naman yun? E pagka-umaga pa lang, alas 4:30 pa lang, talagang umaarangkada na ang balitang K5 sa umaga. Ka-K5 SM, Jan Paul Dacuco at si ka-K5 Rudy Pangilinan. Ganon ang buhay ng mga broadcasters, mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Bago tayo magpatuloy ngayong umaga, marami na ako nakita mga entries na pumapasok, no? Of course, nag-Clinica DTX Liniment Oil ako kagabi, kaya nakatulog pa rin tayo na mahimbing. Kahit hindi ganun kahaba ng oras. Eh kung titingnan mo, mga 4 oras lang. Pero deep sleeping, ha? Pinapractice natin yan. Pagkatapos, sa umaga, gising na gising, buhay na buhay, dahil automatic yan. Pagkulo ng mainit na tubig, alam mo na kung anong kasunod dyan. Ang pagpagising sa umaga at pag-release ng mga toxins, lalong-lalo na paiba-iba ang mga kinain natin kagabi. Kailangan natin ma-decongest ang ating tiyan, mga ka-K5. Mga toxins, mga mantika, kailangan natin i-release yan. Ang kailangan natin dyan, ang superior, the healthiest coffee in town. Oh, pakinggan nyo mabuti. Kasi ang mga babanggitin ko, yan ang isusulat nyo sa mga entries ninyo, mga ka-K5, gayong umaga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ito ang uri ng kape na hindi mo maramdaman ang acid reflux. Itong uri ng kape na hindi sasakit ang sikmura mo. Dahil nagkakape ka na, nagki-cleansing ka pa ng sarili. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa sa pamamagitan ng DTX Coffee Mix, mga ka-K5, the healthier coffee in town. May chia seeds. Itong chia seeds na ito, sagana ito sa fiber. At ang fiber, mula sa chia seeds kasama ng psyllium husk, katas ng ampalaya, mga ka-K5. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga constipated ay maari niyang ayusin ang constipation. Dahil kailangan natin, kung magkape ka na rin lang, hindi mo maiwasan, eh pag nagkape ka, dito ka na sa kape para sa kalusugan. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5.
1: Puro de los Pueblos.
0: Dahil araw ng Lunes ngayon, Mayo 4, taong 2026, umpisa na naman ng pagtatrabaho ng mga kawani sa gobyerno. Kasama na dyan ang mga nagtatrabaho sa private sector, Ipagkatapos natin, kailangan natin itong power trio. Ano itong power trio? Huh? Pakinggan nyo mabuti para tama ang pagkasulat sa entry, mga kakaifan. Ang power trio natin, alimbawa, mataas ang presyon ng dugo mo, may high blood ka, palagi nagakuba-kuba ang dibdib mo, ikailangan mo rito ang may superior antioxidant property. Isang food supplement, mga kakaifan, na pati mga bukol sa katawan natin ay kaya niyang tunawin.
1: De los Pueblos.
0: Gawa ito sa disugard sugar cane extract, katas ng ampalaya at iba pang mga sangkap. Ito po ang DTX 500. At kung may problema ka sa daloy ng dugo sa katawan natin, problema ka sa nutrients ng gulay, salat ka sa katas ng prutas na kailangan natin, mga kakaifan. Huwag ka mag-alala. Kasi ito 5 times better than any other vitamin C na available sa mga butika at parmasya. Ito po ang isa sa mga power trio, ang Mighty C, the alkaline na vitamin C, mga kakaifan. Kung kailangan mo naman ng antiviral para makaiwas ka sa virus na naglilipana sa ating kapaligiran, ang sagot dyan, ito ang may extra virgin coconut oil, the vitamin D3 at vitamin D3 na sagana sa extra virgin coconut oil, pang palakas ng immune system, pang patibay ng ating katawan na may laban ang Clinica D3 Bio.
1: De los Pueblos.
0: Yan ang tinatawag natin na power trio. Of course, alam nyo na pag naligo, DTX Herbal Beauty Soap para makakas ang mga kati-kati, arikis, ampine, alap-up, kung ano pa sa ating balat at kuminis ang kutis natin. Kailangan natin ang DTX Herbal Beauty Soap at kailangan mong gamitin ang Clinica Dio Fresh para magiging mabango, makaya-aya, very amiable at higit sa lahat, maiwasan mo ang tinatawag na murag alkitran nga kilikili, mga kakaifan.
1: De los Pueblos.
0: Para naman sa kalalakihan, para sa ating suplemento na inaanap sa katawan para maibuga ang may maka at labuwas ka, ito po ang Extend. Paborito ito ni Lolo Tasio. Hinahanap ito ni Kumpay Turing Manalo at ito ang baon-baon palagi ni future number 1 kagawad ng Barangay San Miguel, mga kakaifan, Jojo Bundal.
1: De los Pueblos.
0: Ito pala si Iado Junior Estrella. Hindi pa pala ito pinayagan ni Ihada nga magkandidato. Nagasige na siya kaambisyon pero wala pa pala ito piho. Kasi kagabi nakausap ko si Ihada Ibilin. Ay naku, Iado.
1: Puro de los Pueblos.
0: Magpaalam ka ng maayos kasi alam mong politika nandyan lang yan. Ang eleksyon nandyan lang yan. Pero pag si Ihada nawala sa'yo, nga ka. Diba? Eh parang si Iado JR man yan. Para may style siya eh. One time sabi ko, Iado saan ka? Yan, ninong magatid lang ako sa kanya. Sinong kanya? Tawag niya kay Iada kayong kanya. Tugdas kagid.
1: Puro de los Pueblos.
0: May mga style talaga, ha? Ay, nakuambot sa inyo da. Anyway, mga kakaifan, problema sa mata. Nang lalabo mga mata, mahal ang magpatrip ng astigmatism, glaucoma, at may problema ka kapag ikaw ay may katarata. Anong kailangan mo? Ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold para sa nagalamat gamata, sagana sa lutein, vitamins at minerals, bellberry, berry extract, mga kakaifan. At ang perfect combination nito ay ang Eye Care Drops, mga kakaifan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kasama ang Spore Biotics, yan ang pwede niyong isulat sa inyong mga entries. Question, saan mabibili ang mga produktong ito? Ching's Drugstore. Sa lahat ng mga branches, may produkto. Kasama ang PharmaMed. Kasama ang Drugman Drug House, mga kakaifan. At maliban dyan, sa lahat ng mga Clinica di Alternativo Medicina, Nature's Healing and Naturopathic Center, sa mga pagkonsulta libre ni Dr. June Alcazar, dyan nyo mabibili ang mga produktong ito, mga kakaifan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Oras sa buong bansang Pilipinas, 8 minutos na nakalipas sa oras na alas 7 ng umaga. Bago ang mga headlines, balikan ko muna. Kompleto na, puno na, bastante na mga headline. Sabi naman ng Joseph Pagula, grabe. Akala ko hindi makabangon, akala ko hindi makaprogram. Inako, si Kumpay Turing Manalo lang ang kulang kagabi.
1: Puro de los Pueblos.
0: Nagpapasalamat ako, maligaya ako, happy ako dahil nandoon ang mga ka-K5 natin, mga ka-K5. Of course, happy ako dahil si Judge Mendoza nandoon kasi siya ang pinaka-better half, siyang asawa ng kapatid natin na si kapatid Richard Mendoza.
1: Puro de los Pueblos.
0: At si